tsabe temono tekise go tsese ka siebe ire ka mo go xka fm siki ta gwanu ba mpara go khomana ga rado a qeqete ni khwena te bori a qisa rati ya futa ka punda eskom khana o tle a kara khwata johannesburg su metro rate a sinata khana ya moko geji a tsabek eisa venu khana tsunta jikita maga geji a yo ka ga khain ka ra ga go kota metro en tres ka khana a wo ko ha kha shu an si ja go kuro ta kha in khwen ki te ko khan se ti sire a ge je kha ko la ki kwa ti kho e no a shu kuro ta ji se tu kha in es kom shu ka mo no 5 baliar 30 ka se si e kha hi Johannesburg ki ona ki se ko tsama khara go itin 5 uni ina yamoko a 1.5 miliard trande a kiare kara te ko kwata metro e muti kwani tres ka siri mboronga di ani a tsuni sa kha se ko go khata ha kwana a ki ha e ka maki jao ka ton khwena no business khwena ta municipality te a kwa ko be kwana ka geji kha kona a ka ti kwani tres ka khana do go be te ko metro he siri a te ko nom tamano khan a kwabe eskom na ta eskom khasu ane a ka te si khana yamo ko municipality ti si tsena ka a siriji a khwena ka te ko se ta gwe nas nara fer fokhons khasakh kona a ka te kwa khano khana wo khwata se ko jawe a si nyam kara khabana kha twa kya mai ta ding ngam tiksi a khama jo ferrari si boyanim a tahono 3 amboronga karase kai tsara go e khwe ata mboronga manda kha tsese ka kwa kha fontaine so o landros kai ka o impumalanga susiki mboronga a a khoro go iti kai veta kwa na aki e o nye khwe a mkosile taba sieti be a kai a kwa na ka tamanu nfiegie na a ko ye khate khwe a kaijer kayango a ka tu kwa khano ta ba ngema o ka tsesu e ta se ka ha mtha me si kharati ma kwa na a kha ma a ka ye a si nya na tire ta ta ba ng tses ka se ko a khoro go ita em ka parte ye kha na a ni tswenji a dri kwe na o je a karti parliament su committee ki ngo ko ja o ta dina pala pala su o mboronga a ya mo ko te ko sesa sa na o ji a na a ka ti kwano khana khana an je party ki khana a karati si nyam kara khoni pa president de ngo hima no parliament de ki ngo ko ketre mata ha ma John Klope ta khono o di sweep a mbatu mkune John di ta khono a ke ka yisele Litchfield Tsabalala ta political party ji kam afreda ka sikara khara khu itin kun a ina te ko

kogun mo se se wala wa ak ki ex ki fm yang ge ahanam ki omi frest mo gumbu ministri yang ge polisa wa firos kachalia anong de sit afrika polisa vi kuama chit git ak khamsung disiplina ka aveta o jela ya ta malit ngang wuzala ki parlamenti aggregate ke hanon ya ang daki bunga ina waki wa polisa pring nga si o khamsung u ngu su bisa ka vi ko ma ki vetak ya chonung ma ka ning khung ang khawa ng sing chip si pring nga waka tu ngu to ka em minister ang daki chikang ka ngai satu Yin he kwe ki kama kwe disiplina Ito do tuwa panga wikoma E gavita ya chwanan ke pelisa wikoma Yising moko ohun kwe Ohun chi twa kane diwi ama pelisa wikoma Ta Ofun e kakta ke pretoria kona Ta ye kanku i kaya toke hana Ke malti maliar tirandi ka tender to sakwe ke hi wa ye ko auto da glupu walking on fire e chiki department ni hi wa gongu du in wa ki gnen gnen ku sung u e ke tefla ai grupu centrum walking on fire ang de ki kawon chne tengau ki khu hana QCC ka ke da okto om ke i mandala tindre tatne ki ta tisa un kontra kya ngi wa 5 mil yartin em hali ya iski hana tefla pringo si un ya ke ko apangam ta grupu i ang de ki chige hisiki okko ka wisi to ki ta vetat ya chang kanga ki ka ng department di tefla yikin khuna da yi balasting chige hi akwa kwa yi dyuta gyo jela nga ki ka ng datam yang hi sikya hani yo tuan chibi si si yi tuwa ki ngao yi datam hangi ki ngao kong ta yin kwa gya kham sung u ngori ning ga cho a khan sa si yang he wan nik si gu me de mo le chi ang da ki pe ka he wa e bolan ga ga ki tum gu si ke democratic republic congo kam ma chu a chi de ga chi gi ta nga khama khwe ta chaw den khama a de sin dim ta kong onor tin der ta ga chi chwa da no kha Tai kang i kik tawa ta kik kaya kwe fai funor ti kwas kwe wana ngoka gomede mula chi ang ta ki ka toto kwe kam tamo kwe moko kam sung u chi kang i kai ka ang ane uka kang e kang ngaki ka ang ka fesa u o ka isku awu zilam ku fesa toto kwe ta kik kama kwe ta ang ta ki chi kwa kai sezi kanda wala kaya chwang siku a fesam Itulasin. Pertanyaan ay vangga minister yang hi wang lingging ku panggang ngawam ke hana ukang kui taki maliunin agasin

0: li ta kalong ga yang yang sku au zala ka ku wana chip si sim ta ku par ang da king khali ya chi gi da kali khama ku ya wala si tu akum ga tani ku kum ta ka tani chi gi da akali khama ku ya ka wi si ka ang hi si ku ke kum to hi ku kham u eno ke ka plesu ka tani chi gi ta akhi chou khama khu ke khum ne ko asik de ya ang da ki ngolin ka eno ko ki khani toa presun ka ngau ya ti sa kho ku wona chi si si ka kem ki gam kun to la si ma si ke wala awa tin de sam kun ngin
1: kame te ki a kha kam ta ko 5 minute tenge kra ho x ka fm siki no te ga bana mbamba kwa gwe rado koma na cecetin queen seta no borite we cisa rati yafta kapunda nwa makara na go ite minister and police koma firos katsalia aka de kwano cisa south africa si o police and jawo jawo kuna o te ko am ditu si disciplinaire han hika ko kwe a khama kwa kwara hisa tinungo cheka karango ana jawo ko tek e jakunta Hamasite kusweriti siriji nyama kwa polisa na jauka kuji ukuji hamsite kwa parlamente kuna kukubu kwa angakara tinki. Hama anga tukwanu mwa kitimbunga na no polisa na ta ana ujawa ya nyami kwa hanango anakai itina anango ganku angota kwa na hika ite ngu polisa akanjauta ti njauja haji achaka karaka hita kia iti kwa na a. Minister maaka tukwanu ngekewuke ngu mungkana tiku ngu polisa dukuto kwa kara ngu chaka kara jawo ajao polisa di mutetu umie tikuwa ha tikuwe ngu kana ngu kai polisa na a tinu mbunga na tamaka nyamo kuganta polisa a kewuka yaka ospertori ya kikwe ngu itaku ichawa akata te wata multi-milliard rand siri a tindere kwe kumate di ngwe ku ate te ante e atsiri ya sa working on fire takono departamente he chao ante u takono mukama ake wuko he no tel fla takite krek ameta se kuku anwa hye di khusu he a working on fire kwena aka tukwanu ante u di mboronga a hisa na hi nkha ku hikamaka dawo ngote kutsiri e kitide tendere ni hekamska kwa na khana at kwano akondra ka he 5 miliard siri ati ota si as siri he khai deflasiki no akwa moko ngo kuro inu hisan beta nin kauna akat kwano kha ku ka hi kwana ji dibe mutetu jimiete kwa khata kwana department de tefla a doromai akamika dino tefla khana o sitira ka khan sitira ko siri sukhuji asiye ko kai chaka karahi ta khunu sikhu ko yaino akamsika ansuku ju kamji tamase khere khwahi tama anaguita jonga musobo akan ana khwahi khwe a musu chu organisasi kiteko a nixi ko medi moleti aka tukwanu ngicezi ka ibola di juanga aha he kamtwa anisi demokrati republiki konga kakwe kama ngicezi ki nyama ko kiu amsana ko deise nda kasi ye guta ngie kwa honertin derta kakwe na ngicezi ka o kwa ti ajuanga sika takono 500 kwe na doi tukwanu ajuanga chaate na komedi muletsi aka tkwano tseka khanki kunsa khanate go he jwanga si ote ko kunka kunsu o te ko tshoro e he ha me tkwano khana tse tuti karata ha go ji tse khana e khanki khata khata kona he tsama ke khana sei si tsa khwena a teno tuti tatita Boris Ukhiri o e Britannia si ministre ka nga mo di seta jawoko a nyamako a ka te kwa khano million kwe a ngakama e jike gambara ka nyamako te ko o go ta kwa na he hu ya sana kwa e ngikia mo e ye go hi skepa jingeve ta Stratefan Hormuz si ukhiki Evet Cooper a ka te kwa si e ko ngo

0: teu chirika roti, teu kwenji no teu doji, te anakotinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Bam bam bam bam te ora do XK FM tekte kwenano. Inuman, oh, my one title skitte, comma, chief kamamukua. Tam kulite, you know, jikite, retena, kuliku, was avakaya, what te, kute, atuoko, attack, hector, kamam, anatashim, ams, tum, kui, kwaha. Ningos get home, daddy, then go, what and go, pure taqua, comsham, not till clank askitin, check a hojin tin, check a yahoji. Not check a hoji, oh, si kingo, oh, my little garasa, or I have, oh, my dear, I swear, mum. Ngiwo kwenu chano chana takwenye kutere huwa kichatino. Nunga tawa kati anga sana wako swere mwako. Nga te ukwenye kia teti kwa kwete ngiwo kito anesija.
2: Haa. Pieroro. Chaya hati ya tu ya tu. Kati kai. Meka kweto tokwe. Meka kweto kwewe. No tigwisa mamashi taba mkwatete hite. Taba mkoi matikum, mamashi mkoi matikum, mba mkoi matikum, ndesho mkoi matikum. Tatete kurishi kom mkoiko, cheu mkoiko, denga mkshoko mamaji gwa mkatawko. Tahu kwa kya kwa te ko gyaim ko kya ye kunim ko ai ta ko te te ya kuri ya cha ti nga ma sa cha ga pero ro cha ya ha ti a te te kenya ma ko te em te ma ngem te ga ma ngum a kha ni ma ngum ma he ngum yo ka sha ma hom ke ma u ma ta ngum a ngum ma kha ni ma Ngam kani mno mengi te ta kun ta kun ati uti mungwe kuje cha ati shwere masha. Chamo tino changi toa tako changa taka cham kum nikui macha kuma te ukacha si chiya ku. Tako hu macha hini om amungwa ku anako ching cha ajoro kwa tenu mbae nge kwa heklasa ni. Kunikuwa mdao cha taiku. Chinde mchaka macha taiku. Kunikam dam, trantam dam, kama macha taig. Kiero de taigo kui, karam tam macha taig. Ata tue, ata koko matene, chan umberi, ata takarono, ata kui. Ta taigo kuya, tabai to te, kumbai to te, akuri. I kiri de kuria teta. Kunima, si kuya kumwe, yakai. Guim kakere de ma yakai. Te gama tehoi. Nam kokom oi te mate glamki nan amanu trois chaka te chaka kuni chaka du chaka ngabe ho nga a ngabe ho a oi ta tama tu nga ho to be a trois ma te ma khay ma a ho jom tu nga ma kunim jai ko ma guru ma te te glamki cha chare ko ye chai ko ta ako yem te gam ki ati kha te gata cha koma te ma twaba ni twaba ngaungi be twaba ma cha ni kara taba ku tha te ma kha ni ki kha ni ki khabi khabi khabi kara kha ko ni na te gai kha ni ta te khoi un wa tam twama ngauma ngauma mama ji khwa khwa ra ko ni tao ta ko na ngauma kanye ndui bunu ma kanye Kunim dam chamo kema kunim kai makuma kono ai kunim anja kya ye gaim ko kuta ko kanu inja kuwe neja che no kya ye tatete am kuri ma keri keri keri keri keri taba kitete ama dikuto mtum ko teteta cham ta tum ko yetem ko machako chao ta ko ko yetem ko machako cham angorobe Kum kum kata angurube. Chacha item kuma sha ano chacha unwa si guinu yaka. Chacha item no kujiko kacha yaka. Tete etakam. Uma unite no chacha ye. He etakuni tu atiama. Ne etakara tao. Chacha ye chacha ya kwa hawe kimki chacha ye teno. Atu unwa koti inku ta ota si ji an unwa koti inku uya kono chama eka amke chacha kimki kwenu. Teko jwa ma kaiko ko kai ma ke kaiko ko kai asin tim aki denga teuma ya jo ka wuri dimaya na utom dimaya shuje redi maya teko tai uri maya teko ama namuiko teteta kam kyai kara teteta angoro mahambe aku mahambe kom kuiku kai kuko ta kom che tem khuma tai no ataha cha onwa te gleko manu chikonwe kwatama ta khene a onwa go khene gleko ma cha onwa no cha nyama kwa duty ya ko chiyete tuno cha nyama hebe ta khone kwatama ama tsoi ku tseri ma yai ko cha khoka ta khone ke u tuni ta me ko ma cha nom ka cha am gai ma khu wa kwa kunuku ta go ama na go khene nja tsama cha tseka nja tseka ti kwa mdui bono no bono kom no kom am mdui ka Ya. Kom no kom. Tim atete ta ma pieroroe. Tiae kara ta kono ngam kwantwa ma cha ko kara ko do cha mo tin thui twa ma tin no chi o ma ngu ma thaye. Ti ko ngu ma ma ngome, jami ngu ma jami ngu ma ngome ti ko am jami ngu am ki ka ka ka ka kwe. Ta kono a ke cha toe ngai twa ta ko uno thuga cha tano. Am sham ta ma cha qa cha na go gele no cha tana ko uno kuni twa ma cha itonga gwe cha siye ko dini ma qa wa gwe chinde cha qa wa gwe wanda cha qonga ton cha qoma gwe cha qa hem khum tui ma na ko cha yaka am khoma no am chei ko tiko cha ko tiko hen am shum ma gwe ko a king twa am shum ma ngam wanda am a king hen twa no am qa ma qa bo no ta cha e ka no ka pu dini ma ataga gwe no awe tano ku ta cha ngam un e ma cha tuya un ta ku kam e ma cha tuya un ta ku khali na go cha wo sha ku ta no cha o di go je tu wo ya no am khan un ku na khana te ku am go ma cha o ga kwe o di aka ta go te no go wa go e am na ku ta jana ma ta go no ga ita jana sha wanda m go no tonwe wa gondo gondo ti tlo mo ma gondo ma tonwe go wanda magoe no ga e go no tsa xao no tsong tongwe go no tsa xao no ka matsono ga e go no ta ga go tsawe a makao te un kwa te go ke ma dini go a we te ke u ma te ma khwe ke u mta tsa ko ma tsoma go ba ma ta go hem ke u a ma a ko me am ke u ma na yin am ta ga te go te un go te ta mo ma kyai ka ra ham be na ti ma tswa ga ga ko ma un be te te ta ke ma Kiai kara dikutumka eka ngeka ya pereno cha ngeki ndo chana ko nwa ko kwa ko ngeki change theta khinwe go tsa mo ba ngeki eka theta tsa mo no cha oro chana go ta ko tsa tano kunwa go ngeki tsa sinunge am tum ki ta ma cha nube aka cha u ikuta cha kai ko ko aka cha ta ko ko ko aka am eka ta mi ko shom ak em nam tum ki ta ma cha nube jam ta ma cha sibe Ata tete tapirore tete tapte makomako dikutumka hambe na tikuma shobekuma tatete ta
1: no taba aji atatete angenya nokute khametaka ta khono a ane kulina kwata khono ofa ma yakana khu have no dikuto khuma ofa sikombina ta ieta
2: ta se cha kyan kara khati twa piroro nam tete tamte ma che ga kyan ta kuno ya ko kuwa ma nyama kwa kana ma putum putum ya kanu putum keho na ta si e ngu ta kwano sha chara ta ko chara am sha ma te te ta chara am sha ki nam te te ta ba cham ki te umwan umwa ko te ta ta kuno ya putum kanu un ko kwa ko na khoma ki twa ta kuno khom ki te ya cha ba chara ka ko kuna tun grupo kin a ke ha sho man a ngo ji ngo ji ngo ku kwa te no kwa ngo ji ngo ku kwa te no khona ai ai ti gam khom a khom ti tom khom ke no kuna buma am ke khan ke khate ta putu mata khono a ga ma no ma go go ba ka ga ma khwe ka ga ma ta ya no ma go go re no putu to nga o ke a ta go ano khwe ka ga ma ma tui ga te go ano am a ga ma te go ta no khwe aga mam ke yo ga to khwe to buma ke tin khom ka kar ke tino am ke to ya to kutera kishi mishi ma tu wote tino to kutera no kishi mishi ma ka kuri mo to te ko kutera kishi mishi ma tu wote tino ap ke kutera mate kute kutera iko am kuma tete takama taput mahakanu ngam kutera am kacara masai ku gue manta gue ni kakuno gue ke manta kaka kala kuku ai gua am ai taku gua mahamka kute khatim kata kute shanga kata kusi kekerim kata kunga kute namu na kute nu ngada tiyo kanu kunga ya kat maka kamahebe am ngum katima shomgoro moka akati ngum oka kwara kwa kubia ambu mama ya chirishana chirishana kono kwea hakatong kwa hakatong tidimka ya kukangate na shuwapo kwa shuwapo takihi kutwa nukamnyama kutite orihima tinga orihima kurunga nuchaye na takihi kukua kwa ruwandaka undaka takihi putu na he putu na putu to hato ma kwe ko ndobeti to hato ta ndobeti to tambur ku ta kwe ko na kuri tara ta kem te ma ke no sete sete ta me te he kwe ke ho ta ko no na ti re na ko no ne ko pepe se ta ki a kurunga am grupa ya ho ta ko no grupu sa cham ngam grupa ma mana chinji ku chinji ku kurunga mo ko ti a he ta ko na kwa ta ko no khabana nyama ko ti a te ngo ko mtu ne unda ka ti to grupu ko na hakwa ta khone achi ne ya ko ya ti si ne ka ya di hakko ti sha na tesi ngandi ti kwe ko bandera mu grupo na si ko ti ka ta ko na ito ta kwe ta mana ne ko ti ti ku ti ti ko ko ta ne ko ku ma na khom ma ti ko ta ma te ave ta khone nga ko je ngati ne chai sha ma gwa ni ma ngom te ma ngom ta putu ka nga kwe a ta kwa no khuri na kwa to Gay on a kuwa kunu kwea kwea no gwabate gwabate kaiku da chaisa mangum and numi tahuano. Putu tau tau kare Manakatum kumko mangana kata. No te kwe te kwa shisha. Manakom manka kikwat, manak ah manka kikwat. Takunam ah mangatiha yahano. Mua kate te kwe te oho. Tiko hako kai neko manakiri tako tiko mako natahano. Timu no te matuwaku putu kum and karaku. Putu ka kwa ku kara ko ta ko tinga ke ya ta ko tinga ke ya de no ya ga ka ba no u ti nga si ga ka kha tin ti me ko u te kha ko ko mana ti prani he nga ma ko ta kha ni ma di kha ma ti e tle wa ta ko no nga ti ke no ga ka tle go mo no ti nga ka nga ta ti ko ma ti ya go kha ma ti ta ti ko no kai ya ga ti ko ma ti rundu ka ti ya ko darate fana ka lomka to sa dam ka ti ya darate makata ko wa tsa to ye ti ko ma ti ma ti na ba pa ta an ja ke to ye ti ke ne ke ti ne ngano tsa ka ti ya go ti ka go no ka mbembe mgo ma go ye ko polisa tswa ga tlo ma ngata nga an ja ga to ye tswa go ta ta ko se ga ma tsa wa go ta ti to ga go tsa ne go ya mana ti ta ko ti ka ne ma ti e me putu tse ya ti eng du tsam ko tsam ya ti no rundu ki ti gara na go gore ti ka re na ko se ye ko ti tsam e re ko dirin e no ga to ya ka te te ko go kwa Dime u ke tra kwa putu matise ngiaho. Tengiaho khere na go tlo ga go tswa nne ke nne tlo e tama ha ke ri na kwa teka ta go thuga tlo ta ti. Tswaeko khere no ti kya te ke one ka ti tlo ra to tswa eng go mo ne ti ki khala kwa ta. A ra to tswa ti ki khala kwa ta no ti tlo ya nna je ti a bale ka tena ti fikile le mo ntlo le ti tholile. Namsanze ti a dubula simpumbulu. Wo kanjane ye nyane si wona buka namsanze ena fikira hapa kamina tena chayeda maji kanjane malungu mna hamba tena wote na jule fana kalo tena hamba hapa kalo ndao kalo bagano ya mose tena hamba dibana hapa kalo ndao lo ata timia ko ta kono khiri no mata ati tu maha ha ya ko ti ya ko diri kuma tinge ko ta ko ti ya ko mbambe nge ko ta ko kaya nga ti ya nge ko mbukushwe ti yano muma uwote muma uwote ne ti ata acho ko no janga ta ki kaya kaya ko ya kaka ko khodi na khono o tsaka la kho dikeo buruto a ko tate ya teno khasi ke nyam he ke ma o fata tikho ta khono ku ke ke ti ya tsanwa ti nga ke ti ya tsanwa ko nga ke ti nge o tsaka ti ya tara ta ko ta ke tsara ha dikome ta ko tswise uko kho te kala me a ko se usha tsana ha ta ko tswise uko grupo to ti ya tsanwa 50 na ta ti ya tsanwa nga ta ti ya ko ga te kwa ga no aka enqa dawama kebisi dawama amgigigigi ta cha ko cuya kwa xumkha kwa yomga kha kwa dengu ti o manxuma mate tende ta ko cam tu to xoxwe cuicu ma xoxwe cam tu ma xoxwe cuicu ma umshi o kujinyam ati ati yako uingema te achirishan takono kwa kwa mako wako ta akikwa kwa mako dan nungam tango tango mayorima takono arfer te tako madikham dirita kwa te ya kanyat takono nakuta akiti tet takono kanima ti etet ye ekwe kwa ya kwa ati de aga eyeti anatati iye gurikari takono gurupu hekle ukwa takono ngekawe ngekawe kawo tehekwa tu anawe kawo kawo teheko kaya kleu Tinggalku orang itu takut am ay maklum nukeng nak cermat apa takut kuat tak takut mati kemak kuat kok kuat rundu ya aku tak takut iya aku takut orang hati ego tak dia takut kerja iya wanita si wanita empera a kuih nak aku China si China tamu aku kongsi takut kas perikemak aku baca aku perikemak aha kas perikemak ni sewa China aku yang kasih diri dim kas perikemak ei makoye ko tsika kuji kuji ta go kaim am kintaga am grupum toye kwa ga qaiqo inta go ba ti ya go ba tye ga nti ta ga siye ko siye mo ka si kwa ba tame ruanda ka khongwe kam kwete we kam khongwe kam ta hin go ga a se nga si pupa ta ti hin ga pupa inta tswego a ka tle ka re nga ti utle cha cha ga go tle ka re na go ya no Ya moe no ho ho khuma iye ko tinke mana tle tiya ko tsuka ngata tle tla ko tle ko ngati am jam mo ka tiya ko joru ko ka tumburu ka tiya ko joru na kai kai ko te ho tyo param ka joru ko nde tamya ko khwe na tsawa ga makati ko tamya ko kai kai phupa nda mo ntso ka mang oro kwa khwe i oro kwa nda ga khuma i da kono ya te ko tsa de besi ko ke nge to khwe to khwe to makato ko ngwareti i am te tinga te mdunga ka mamo Nene ata tia mana, iya kwa gweni kwena, nako tia mungu je kwa gweni kwena. Tia gushi ya kwa tia. Kama mamka te tuye te, achamu, buma kikwae kwe, ngarangi kikwae kwe tamu ya kwa kwa, achamu, kwae kwe tamu amika kima. Tako ngatate tia kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa no, kawana, kukwe ngeka achamu ya kwa kwa. Nga mtinga hama chee kata wako nga kikwe kare nako, kaka mkanta kate kwa tako siwapo tamu ya teha, nga yuka khei. Nem koma koma ko kongwa teno tlego ta gona ke tswe manu hengo a ta nya ko te ka tle ho nya eno ne ta tle ke ya ga ndi ai ko te di ho ibe ke ya ga no tre di ga di di e ndo ha cha mke tsa ya ke tsa ya nduru ha ngia ya kwa ta gona mo no nga tene nga te a a kwa ta kwa ta ka o kya re putu kwa tenye kwa tenye no kaya tao na titi kwa tao tao kyaare ta kaya ya kwa kharugani ta kwa kona ako ta kwa lo tiku uta kwa kumno ngeki kwa asi kwa kaa kwa kwa baka wana titi kwa asi kwa kwa anya kwa baka anya ti kwa kwa kwa kwa ta kwa nungu kwa mea aa kwa dea kwa tukwa eyete nungu kama cha kwa nguro cha si kwa oti mea aa nguro tia kwa wako Na tamia ko no ti khara ho sa ta te no ne Africa ma te tu ko ya hin kanima ama ti e ko ya ko ne Africa ka te ya ta ko no sha ga wa ka aka e ya ko ta ko e ya ko no de u yo be ma na ta de u ka ha ba na ti cho pram ka ha ba na ka ya te no pere be te ko bruta si ka ya te bruta si e ko kha kha te kha ka ta ko no mo no kha kha ra ko no ha ba na tu to na ta ho ma he ka kya re ka re Ya kono kutu wa khawana ya tiri ya tenu, bera shawe kwa mtama, shawe gawa ya kuma, shiye kutu wate. Nyinge tamakia ya kwa ngantima, ta ata tunso ya tingama, tingaha, mtaha, tseha, tingaha, ruanda ya tite ya kukungata, di maangu chamo kwa sarapindu, jikutu kwa nabare, jima vinga ya jima kingu ya tingata, taka tikai karita nkwena, nyinge nukuma, ee ya kwa wina na kwa kuma, nyinge nukuma, wina na kwa mota kwa kutu kwa kwa nyinge nukuma, ai mamburo dia kwa she kwena iya kwa ta go nge bisa na kwa komo sho ha tsha bana kwa ma nge nge nya in kreye nya in kwa kre kwa nge kwa ma she ko ta go ma hele ta go ma ta ba nge ma tsa tie thu ya no a ta te ekite ma tsa ti na no nge mto ma tsa ti na ne kino tia ko ho no na kwa ke o ta go anu go ba nge ngo di ma to kwa shi no Timo wangwe ngamye matoko kwa ase ya tema na wabe buka makaro tinga hako je kuyen kwa buka matoko kasanat. Nwa buka ya toko kasanat ya jam, chehe jam matoko kasan. Ta ukele na kuno kawana gwaban ahi ya kukuan kikane kwa tota matoko mberewa harako, tota matoko kasanako teko kuu. Nungam timo wate muma ngalati ngako ngatate maa. timuwa te shi chaka ma timuwa te be ti chaka be chaka ma timuwa te be ni kao ka to iye te kema be ko ha tai nu sha sha mo ka ko ma tai nu sha sha mo ku ri ko be sha sha ta sha ni ko he thom ka to ka ro ngam him ki shobe ko ma teu ta ko ngam ka ma ta ko ma ka ma ke bo ke bo ta ko ngam wa ngam ta nu iye ko ngwa khwe Ahwe to huwa kwa kutwae tote, na kusasa so kaha to huwa ku, akwe to huwa ku tako na kain ku na tasa ni kwa kunka. Shobe kuma teu, ta kuma jee kuma na waana, nikuri kuma natati ya ngare, nikuri kuma ya chaa ki toto mnika kama ku hamteko kameke ma chaa ngare. Ama teke na kumshaa matayate, toro matayate, anako kwa ku, Na nge e kwiji, ntaka tuuma tini, uu shasam ke kakwa ta tini tuuma uu ee. Mua a nguwa iye teke tako na tasa nako jawa anako, dikuto kha, tako na takwe, kwa nukwa, ta dikuto makhala ko kwa itu, kunga itwa kakwa tako. Akwa tinganu ya jee ko te chana ama ana, dara ma chana, dara ae mama karata, tako maha ma karata, dara towe. Na tona kaina ku etanga te magwa go nkhum ka tsa kwa tena tsa ka be mo imbeng ne man eno porisha kwa ya ko qeta tie tie ko tsa ka te nam ja go ro kum ki no ngapo ja go ro kum ma tsa ka be ti man eno gwa ma ti nga hi kai ya ti nga hi gwa ba a qwe ti nge nga ma kito ma sha go re ma kito ma to shtora ma no ma go re ti a kwa kai ya ku ye nge eno gwa bana to Kosha nate, dee guaba kwaitike, dee guaba kwaitike. Guaba mtuwa tite hakei, tama guaba mtuurima, timuwa kwa ya ngato, guaba tuka ti, tikuyehi, kuna nga aha kuntakona. Kunje uko aha si cheka, tikuyehi akuyehi. Nenge tama tikuyehi kwa hatama, guama, guana kwae kuti. Nam guaba mku mtaya, mkini matingu, cha yaate kapirurui. No chakabe akwe, muwa aha, uwe nge kama kwa, nge kama kwa. Tim kurim kwa na tim koma ko jaro ko kum koma ko tiku amne tin nyi no hambe tama ti koma ko ngam ta ma te ma ti ku kara ko ma no ma ti ku wa him ko yo nin e te nyi ko cha o man ti ma a ko je mo a go ba a tswe tim tswe ma cha tu wa ko ne mho ma ham di shi ka sha ta kwa no bukam ka to tsa en kara christian bukam ka nin ga te di ya ko en ki ta ta ka ro ko ngam no hambe te do ye go ngo Kaya nyama ya nguwa yu ahora, taka yako kapiriri. Kapiriri kwa lako in Afrika mema te ya kwa nimu. Afrika kite doye kwa hambe nge khomea. Teji kanya hii, sinebo terefuka. Ngoake timu unu, tinga tati mwote ngoake na tati hiya kwa tati ngate kano. Tuye tidiye hiya, njie wa tidiye haa, tinu nguri hanyi, nguri be. Shaamki kwa wate, nyoko mtum hea anwa anwe. Nga tum hiya te nguwe kwa ngaki tini anwe. Tako ni ngakiti muna ati kuu, etako ti yako nika yako picho ngamta mati. Bandera ngano jere moka nyui. Tako ti yano muembe iye teka, etako ti ya picho mkata yako ni picho. Aha, tako kere na kono, nge home yano bandera kio akuri ya kwaati. Nama kwala kwa nyomno, kabana ati ya ati nyo kanima tiye kum. Kanima mi kama nge kwa hii, nyankriye. Kwa tini ti radio etase ya siya tini kapuka tisi guyete. Ti guyikiri na kune nga radio etase eno tomu weto kwa yako jao owa titi yako kwa ingara ti guyete. Jao owa tini ae kumako kama nagawama toka kube. To kumako kunka ati kumako yakare kwa ka. Ta kune radio etase ae kuyeko nyo kunu. Kiheko ma to kumako ti oe. To kumako ake radio etase ke kumako kunu. Ta kwee ni mkoma to kumako kunu. Ta kune mkoma ngatati unge wa owa titi kuyek owa titi. Ta hiyo ngati yako, ya nge mgama, timono, ane nga, chia kati sheta la kukua mato tema. Habana bandera mtuatia mtena kunu, choo kwa tina bandera mi, okay, ata kwa ane kome ya chia sheta la kumua na ta iti ni chaka. Ta kunu bandera mtu, habana chopra macham ya hibarahe nga, ture, takwe. Ta kukena kuna aka ndao di mamu kacham siyeti na aka cham sing, amka nyuku. Kere nwe nga chopra chaya cham ya ninki ya kubo tina kome ya cham karo kwa tina kama sharo kwa tenu. Nam khoma khama sare ko tsheno tiki go go tsata bo wa ka ye go ba ka ye go hunka ye tswae go tsoyo ara ti je go tama tsoe ti wa nge kwa he dire bandera me ya go e ka mama mhlabati lo da go nika nam sanse unga yeka tine timi a ti go go be khome ti di ta go eno khama sare ko tsane khome tiki go ya tene e ta e go ya nke ni eno te iye go kunge kama owe a di hamba ka tenga ko owe a hunkwe ke ngam ngam owe te manga kwa di hama kaya ka nge u chaka ta kwe chaka ta di hama kaya ga na ko kani yise si di hama nga kwa te ata ye tama anu ka piroro ya go chati e tu ya anu ata ama ti kunge ata te go ti unje unge kunim koka Tago kaya no kuwa mati ya no kuwa mkain eno ti data ako tako ti koma ko ne mungu mati ya hata kati ngam kom kain eno ti shawana kwa tako hati kam kam sana te uka wana tako magobe mdome mdome ti nga he uwe gandhi tako ma ata miya ko oka ta mana nya inkri tami mataba amati ya ha cha kheri kheri na cha ya ha kani tangi ti chao kanako miya shi cha ya tuka uti mdome cha komsha uka chako magobe ma kuri dim dom ati cha nga ka ngora ko hambere kwa tete awa te khere te
1: tangi kha khere ko tsenya te mo tu didi tsau ka tebe nga mate a tsane kwa tinga platform tene nga dora pa nga kimbele tsuno tsane tsa mi te o tsana dinga nna o enje ere kwa kwa ite nna go tse tlam ka tene nga ka go tlhiste ma tsana tlhomoga tene nga ntate hina go tete o tsane tsa ke hambe nga ka go gai kwa tsa ka go kwa te o tsa ite ta ie go te ko tene
2: nga a tsa mo te ka ma shasha Drama, Taika, the Mateta Quitte. Quinta, I'm getting his drama. Can't come at him. No, I check a very moon, Tuka, check out the way. Sasa, who hair? Eh, Sasa, where are Kua Oka, the Han Oka, Twekote, no take quitte. Mo Timu, what the moon she can know. Take no matter, Sasa, Mata Quitte. Teta, what the Sasa, and no matter, no, Nantana, Mo, no, Kanaka, the way, Nantakana. No te twa te ka ntana ka khono a tsere khono nga a tsere khono tsa nga hem tam di je go hem tam tsa tsa na go ha sa sa mang jwa ma tsa tunga ta khona jwa he ke ya khono tsa ga tse ka no em tsa ma je go te ta kwe te ki ka ro ku ho nwi ke u be ku ho na u di te ka ta sa sa hu yo a ku am si tora ka ngo tsa ma ku ho ka ko i ete di ngo te mo Am kuri mati nga hama, si tora mateta kuwa mki, teki teta we. Nungi ma, yako te, seko sasa mate ngoma ngoma ka, juama, te gana kono kweno am juama, te kunguka tuaniki, tunta akuna, ti mungo te, ti kumate, ta mati kuyete we. Aki teki jeko te, ta kono, kamu jeko mate njibisa na kono mu. Anga ki ti mungo te, no ti utawe tungo te kwa, teki tingi kuwa ta ti mungo te. Te naudi ya kwa kunguka te. Now, dia sa sa te chante a kwa khuyo kwa mo ka ko ko ka ko kudaru kan me le mo embe cha kwa che cha chana ta kho ki ata ye ta te ku ye te be mi te be ne ta kho che ha ka ka wa te ki ata ye ta te ku ye te be ka ro nga go go nga embe cha cha tona ka ta nda cha ka te a she re ka she re ka te ki she no go ma qom a che wa te joro ko kwa she she re ba she te ki nya kwa qom no nga ku ri he che u ma te qom ma te ta ku ri ki ata be Shasa manguma kuta no tako mkwi makata ko teta akuri. Nungeke ni kandia kwa ta shasa manguma. Nakabe chango matema. Tako no chaka atebe ngati. Shasa mrikero kane heka. Make ma chakana kono juama na kono hecha papa ti ake. Te. Akwa ti ata mungo te. Ino tingurie tere tingurie tebe. Te hiye te ahe karo. Teki. Teki ti hifo utu kai kunga.
1: Okay, kwe tun kwen kwana wote tinive nte tinga siki wotu Africa kwena kan on aji teki ngu kore na hebe tango kan unhe tama wote koro eye hindi no nga nte tek ayo nga te saati ngu shwa kek am kuhe am mwen kise nako haa hea am SRBX kede kaya nga teke kuhu mo sobo saa kuhu am

0: XKFM 107.9 tsa maitse ska 9 tsa moko 150 minute tsete nge karma go tana popsen e hete go ntshoma go tao anka dite as ne zula to survive ta anje ga di go mtsa wa di otsa ke na go ke eng ka go ta go ga anje a o di kwa o tsa mke ga go ise na go da mo go inga mke na go tsam go ka tu ha tu e di a dri ka e kwa e di ga tsa mi dite magano ga di ga mo a sene go ta go koma a sene go ta 20 ka dim e maga go na mo ga darana go ta go ha ma pipe ka ngwe ma nde wa ga a nga ma dri ka ta ga a ka de ka shu e ke he ana tsa go te tsa go kunye tsa nde kuri kwen ba kuri kwe tswa e ta kwe ta te yo ska ga tsi yeshu isku ta a e he
1: e ka

Kama te ki te mono kresi ka tin ire kama kwa XK FM siki no bori tewe a kresara ti yafta kapunda. Uwasika pisi o Landbow Department de a katukwa no kresi ka khana se yamokata kewu kewu te a ki se juanga akwara kwa ti nguru jiki a mkunda su anishuka. Kewu kwa a kewu konkwena sisa ko auna seiku kiaro na huita tawata sieta tita mwote sisa ta nguru ji uji a kabeha su nda oski nguru o kata wete ki kewu kwa kwena kwa kaete ina mwoko kewu san tako anka nge sieta tita ya kewu kwa a choten kwena angesi ina mwoko kewu kwa o te kamsika nguru ano amukunda siki ha department de lanbo kwe aka to kwa no tsika africa far crypto mete jonga he nyame ko mo ko tatama kana ko ate nsita sisa ten kwina asimo ko aka go teti kana te ko ka perka go ta africa nguru crypto he nga he mete kwa no a he queen a jonga he si o qobeta Eskom khana o aninja wete si khana mi khata anja sino yo ka qana ko din khona Johannesburg ke khona a khana ina a jirisa khana geje a tsiri tsiri na kha kwa de a metro si u anisija kona a ke metro e kwa te ve khan a ki kra kha kha kon khona a karti si khana yamako Johannesburg su metro ra rate a ana a khana a ka te se khana geji a yama ko qebek e kha go ve no khana tsiri na go taguta kwa na metro he siri a kwanta te ve no a ke 5.2 miliard rand siri a korota sana kwa ita a ke ha siri di ko ango 1.5 miliard rand di ango kwa ita ti 5 unim ki eskom si di o a ke ha a ka kwa te kanu Agnes Ndlambo ti khana ngqesika hi ta ti khwe a khana hi gwe kwana khana kamatwe si khana anja jiri tita no khana mi ti nga an kiri kwana ngo metro he go hi ta ko asiri ji khe wo ku ji age ji kon kai ku ji a eskomski ngo kwanta tita khana a ka tu kwano ana ko tin kwana ina moko metro su rati na seta nga kuji a siya ku kwara kuta se kwa wita nga kya kere mkwa zulu natal si siya mki kuri na kuri ki sardinki te kite uji nyamno te barana te kukame nga tia kunga ku sardinki ji kwa wita nga yama ku kunga ti a esiki a derban si di kho mati kya kya re ki te ko bara ko te ko ta na ko ki he tam kuri ki hisana ko anyama ko aba ka te tam ska ta khono a sa di i anyama ko khono na kho te tam ska a tam ska ta ma ka wo kere ko ko kwa anyama ko ke uni sa ga u ji a te ko kere ko ana ko en ko na shwe te kwa no na ko ji mbunga na tsauni saha nga makwe ta khono yani ya tenu asardinki auji ate ko mo ko kwana am guruk am ima no sam tsono ate mata khaji am tu cm ki yakara khono khaji teko teko barakwa teko boris ukheri oye Britania khaita ma tsumo ji thi ya ji nya te kwa khanya mo kongo twasa tako ngajiri kuzi Riesland siki se asu ngu iski karaku inji angu kabek eisa na kwe khana hiye katukwa na he anke wakwa te ngu ye di paro a nyamako tungu a Iran siki haka takono aki Stratifan Harmus mtama kia mwa ya kwe te kwe kwa na ki kuru kwe hii se ku ngu ya ntuara ku Riesland de kumwe ta diesel takono fraye jao kako ngu ya jita tungu ji kasin a jao kai ko ji a ko ji o kuro e se ko kwara na khuita tama a ka tebe ma kam sai ji ta tu ji ri ji khara ko hin ji Riesland si de ngo khase tama ngo ko ka ve ti ko ji tama kwara sna ko ta kha ta
Brits de department de an handel de an uka tesu uiska khanao ane an nguji an karati. Fari inak de kuna

ke ikanqi tsigi akli khama khuya ngulu hm ke provinci ya tsonu tayi ho mana ka hm ke ngeme ku jo ispani ta sidno kha ke kwa ngi tsigi khamsung u ngu face it agang ke ngulu hm ye ke ka o ke qebega ya khona ta fala maka on sigeta tsa tui pinga ke ngwa khama khuya nkalukule ngeme ke yasinya ka o i o hm ya Provinsi Departemen Deke Viko Makang He Wa Lan Bauga Ang Deke Khawita Afrika Ia Ngulu Masisa Kang Nui Sikian Ama Deke Kang Waka Kasi Gita Atalatu Muku Tutun Ya Ki Kawachitam Afrika Ngulu Masisa Tutu Atalati Tuam Ta Eskom Tua Gikan Ama Deke Yi Ta Gam Kaungi Gama Yons Berakuna Yi Ahana Kastiko ke krahai gi a amayi ganga gi ka metro ratin to gi ka khawiri ken hm krahana ka o ta ngayai gi tin agdanun ki yons brahe metro rati ki ka usi ke yatu muku ong tin agdanun ki kraha o tala o yu ong ama ya ki metro ki ka hi malika hi wa 5.2 miliar tin gagatin kali to kali khawin in ta Malika ng kausiki ay kamsing I pranawit yung sahana 1.5 milyar din agamalin ke 5 ke yunim ta eskom I hewakraha hanak om Agnes Mlambo ang nanda ki kawat katro dangge ka I chibisi chika ng chigbigi sige ay kamsing udagi kawa kastigo ka chitwa ta kangay tulagun matamakuya muku om kraha ke metro Eko awuzila prenga witkawa eskom Ya anyang daki gamuk awum Prenga wa Layi gya chibisi Prenga witi konhya metro Ta kais gya kalatu kwa ka Ke kalungan ay ganich I Ganika he wa kwa zonatalan ay ganikuna kandakaw Ke au yin hiku atkaw ganika ng sigigit atkaw Ta awun ay kai yin he wa sartiya wi kais gya kala tukwa ka ta veki kwanchu a chitri ta derban yam kalunga gani chi i chitri a kawam ta chika ang kanda khau ka ku akundi sa ki ka ing he gani ka ang ka ku agdawa kham e kalunga ya temperatiri ki gudang ku akka khama kuim ta yin hewan ongam ka om khotum ni ge ta kui atum kusung au thisi ta manak ong geta ang da ke bunga khotam ni atumaku ong gising au mi ta chikang hgeta akuni samaku ong sing au yi kawahi chikeng ang hwa chinju kwa ene ba ke kalunga am kombi kang ko a o ke au yi mani thita atum kwa kalunga ya ganichi kunam ekorosim bertanya khautamani jige ngulenging ke o egeta kham khani diwi hin olanku akama reslandi ngule yi on khautamani wana ngupanga wa reslandi ta kawaka ihe maholin ya place to talk with khama khwe kanga ki ka ngau get kanga ke iran yi ngule Kika iskin am kalunga yang hewa strat ya hewa hormuswam ta twagi ka pangan nawa reslandi ke olu ege diesel ku kamagani ka enawa ke dilan ya cha gani gi hin chibisi ka ge de khamsung u ta kha ki takani ka de nga ta pangan nawa reslandi ta kaik a sikuke kakgavi koma mukutopanga wa reslandi khotamni khasi kansikin khuna ta khasi khotamni satu muku ohwana iya kama reslandi kunam ta britania department de inhe wa mugoso ku wa ngulengule nage du chusisi ka ngikin ya ta ferienig de kona greek ha kingulengwe kugcikwa kikopanga wa reslandi yin ke geta ke tu ka nga ki ka ng reslandi ngawi ge he atit a tawa dan ke Ukraine ngolim

Yamisa muso nqa ngheker darin kige nqa mke muli. Wala kwa mtike, tini kawa 16 manitake kongke radio XKA FM. Wala kita kwa mke wala kita. Yamge afitika nga wa mkuvun staka nga program kiga atam. Mange chwang mkugi kwa mhiga king agang. Yamge a juabu nga ke wali ngwa mi elemi ya ritzli. Nga kwa mge sang kwa ala vun staka di 20 stake may mande. Mchwag ang bam chit ang program singi akala utwa mke mula singi chwang kumang mula sing mahafiti ka nga damin ay program ka nga usi kaya utama mke dewe ay khasun titig gani kunam ka mha tuisa muku giga kwa nga kwa gitsi mo singi chwang gira sa u dewe aga giga kwa chukulu wa ke anjigam gesun ko ge ngi aga ngwa sun mtini gira sinti ke wala sin instini kwa ang matu muku ge ga wa de we ke guya ye ti gege kwa kwa sa de we ngi ke itwa ge ka ngoka wana ngi ke ngi aga ngwa sun wa ti ma thi sa muku ge ka kwa nga ku ge ndami ei programa gira sik ma ka programa ati ge kam chi ge ya kama wala ngi ma chi ge he wa yalf iri ewi mhota ge ta khoi ngoya Wala yalfu nagam chigge sa to vilungi sa a program journal program chigge ta asau ke anjika he jun examen tenika ng agya ko ke chigge ta sau ka bisi si ke gya wa a chupala palang akwa examen a waka klo tom ki wala sin lagi chang Kagita agum ang wayam at yung ko kausi program ya gya kom ke barisan mo dwiet na program Cabung gak cuci satu king he, anjing kamu gasing kuam, ke agi awa nguling agak cu ngujawa, agak kama kang kuah di ina tuindak sti, mai mandi, mcik de atui samu kugi ka sahul sini lagi cuang, asam cima mcik de atui samu kugi ka o, kagi ka sing kuem giga mam, giga ngujawa, van gajalan ngumkasun titik duni kuna. Waka ang he mtini asa awula silam. Wachi gam program sa kala utom gi gakam ma ang kya chang magita kwa dre. Kamu gi bunga wasi ma le gam kuma muku gi asi kamba kem. Ligi da si kama ngomi a elimia ritsli nga wuli ng watin atiki nga si ka wala chi gigi ang awha in iri yung ham gita ang na kwe. Ta ngana kwa chikim chu ag ang ko program mna ng humagi kwa gami ki kong o yung magigwa chigga magigong matina atwis sa muku giga kwa kwa nga bunga. Ayan. Simusim gira nga ang nga program giga nga magira sa fita. Tadura chigga gira sa quality ma mga program akalutom ki wala msunga ki yachang.

0: Was ist eine Klane?
1: Mark Mbunga WCC yekwa saradu XKA FM tamalaya WCC hung inkale gongawa khaso naik aya program hung saa kanku ike a uwa Plasenti abrapsen ka kwa ngaya mungke Kaiti de tankya cha he dawak a chusi Kwa tuta chukwa chiki prin waka chukwa he kamka he dawa asimuka Kuna kanga ke gom dawa da dawa akula muku ke yang chungwa Takunini kuna kang a oda dawa a deyula krisi trota a cha khatuna Wachiki kang kanku ikan wakalaga a o kamkwa ta yekit inja muke kankui ka unkewa SIBC ngaybilongi sa kausinke kongke XKA FM day on le glonwa presenta yewa sa listi jekang saa kankui ka nchiki ka lungso kamkwa muke ka e takchamke a saa kankui ka ngwa chamke hewa vunstak ke wula awa yalfiri ati ke wula awa yalfiri ngamakama diartak manita ke kongke XKA FM day egi ngotua kamke kawisisi ke ngukama kamke kawisisi kewa SIBC ngaybilongi sa kausin SIBC ngaybilongi sa Kung kung nga at kung kung nga at kwa.

The one wa musonqa ngihe merishen igengamke muli wala komtike tinekwa 46 minute ke konke radio xka fm komke chimishing ntini gire kwechu agnqanqwa ngqo program yage himgige sa kanqushi gya uqhamamke dewe enqinqo khona ngumqeni khona o dewe enqinqo mukugiga tutuka giga kwechu quluwa kabatike igwele bisisiga gate ta awati jelasun fitiga nqwa chimba ehe da ama gate wa digu chimbi da wagi wase mukage tike da bankun anqa uqwa ka kwatike wa khadeng bang akati ka uqhama da wan vial to stand mukugiga wechu singhe u kabisisige he da wanqunge kwa anwe da kha chuqa u qwa khwe chukwa sa uda waga da wang a u uga da wang ngung uha ha shont kaka kata am watige he ge twa kwe kama ku usio sing he u kawisi si ke he a wa da wang a fisi se khuri da wa a uka ang ha shonde kawisi si ke a da wang a ngung ge kwa an wida ha da wagi ka wana okwa wala na wala moku giga kuteti ga da wa giga kliniki shima giti gwa akwa da wa gilo loji moku giga sin un da wa ti ina kha screening ha e histini kwa akala to moku giga screen wa de wenga moku giga sin da ngung ma gita gya khim shu mung gi sin gena kwa tv mjusung jusung hela hege guya un he de wetini gi kwa wati ke he thwa ko khama ko show ke he athwisa moku giga kwe vindika u qhisin ke hing onwa da wangung ka giga tiam on ka ta da wangung van gita sintegi kim guya ng de wegi kwa u inngisin kwa qawa de wengungke kang ke ha o he ka khaba chi che khma chi ka to chi de chi de do khagu da waka ke khu ta guya changa ge gya da wangung ka ku kha wa da wangung ta da wangung a thu sam ku giga gwa ka kawa lang termen akati chimba egatina ukhama da wan angwe muku giga kwe chu sing he o agita wa kawisi singe anwe da kha da wan angwe wa kam gige kwang wa khwe ke wala wisi si mgita nghe da wa muku giga simuka jia singkwa kalutu da watang genku wizila very first says one day da watang genku wizila kung ma nge si wan kung maka wa di best manila ehe ci an wa fur uko da wa chimba e da wa fitika muku giga ku simuka ki a kwasa da wa ngunga ka uwa kwe da wa nga ahe ahwa da wa ki khason nangil parmi ha ngi ki kong kama da wa ki konsis mani nga kutu akman di hing ha da wa pari nga wa yaka gi ku ulam he kwa chiti nga nga kama agi au papa magita mo khambatata magita a usong mengwe khaba khaba ma deti sila da ba khanga gi ku u mso nga nga titi ga ngala kam gi ta was nga ta wa da wang ki kang mu ta wa da wa thing gi ti kam gi ta was nga titi ke da wa ya ma thang kula ti a titi ga da wa gi clinic gi ku nga si da ta da ba gi papa da ba ga papa in yi nka da wan ka wa da wan ki tivan da ba ya ngun kulati da mo ku gi ka ha ngun ki ha shon ke wala wishi si wat ki gi thoku kama khosi o ga ba ti ga e he akwa sa mo ku gi ang ka ka u da wan ku jila u da wan ha kwa sa da wan ha ang au kwa da mo ku gi ka to sin hei ka ehe da wangungi anwe da kha chisa gi kwa nga a neglect chiki da wangungi anwe da kha ka ngi ta kwa o ta ka a kikisi nga ngi kukwa asun kwa chiga da wangungi nga tatu kwa chiga giga kwa da wangi nam ta muku giga sun hi u mchima mtina atwisa muku giga chu o wa chima kagi wa kali mdewin ngu ngu ngu kuna ngi sun u mchima mda atwisa muku giga kwa chu o u ka vindika o ka krisi vindika o rikshi krisi hangia oha kika wachi gadewe nunga wa dawa kikwa dawa ginam nisi umcho mtena tuisa muku giga o ka hawa mdewe ki khasond wa kakukumasi kamkumwa saa ula si nchimu si
magita agmuk anga ang program kigang gita sa fitam dahil dura program akalutom ki ulang kimsunga ang

Merishen ayamuso egege amke muli ula komteke dine qwa 650 minute ke konke radio XKFM FM tasbamke firmanita onqhama mqolo nqinqwa tigce hewa yalf irinqibi kawala tigce angam awa yalfu khaitim bila mhola chi gigira khama ko program yang kya khawisi ula yal firin abi mangi dubi kabi si sira khain mara ak am celesti jack ke chimbu ya achi gig agi asiga mangam ke ya program program ala kan ulin khain ha ko dura chi gigira khai a ga program ni kan kabi si si mu ku ge wit ek agan tamam amade ke bunga mu he ge ku ke ala gum ko kuma ke kon ke radio xfm ke thuisa mu ku gi ka sa ka ngosi ka ngqinho ka wamke ndame e programa ng ka ngosi ka ngigi u khama mke de wi ngi ngani khona che he ka da da wadde pare ngaba ging he u da ba ka ngung aka ngkulu wa che ka ging u khama ko kwasiu wa ka ng he ngwa ke ngho ka wamke ko programa ng chimusi ng gira gum ang ngawa program ke gang kita safita ta wala chi da kham chigde resa ko he program ne ma chigde ge he a kala utwam

0: Ao se tama tau sa kwa ave of a oxygen he. Am kwa masota hove ta sua anzi hinsana tozi. Nu tingi khasi u samtua ma di tamu wa gwanza. Akwe a hinsana ti tam se ka an awe tau sa. Du si a i di tau si a kwa go. A tung hen goro nga si ka no a khom ke dinja a hin tama gwe tang tau. Tau sa tung wa go ta khono. Akwe amutyo a kwa ma gwana mkha a kwa ave ri khatswe sena kwa in tam si ka. Anza week at the time of two hexama gove, tosa of tea, tamziki and trama tosa, de quia gove, tatia, and the tamziki his and a crow, the hono, tin, ha, and our two and in the air to a placenta key, no aquana zicateco and our zina at home, who the deco de ursaka senaco his and a crow. So tea, who the tin, de oom, like I'm seeking his and a crozin, as I'm to a mazik, tam crow, and our twa quizzy, and goro at home quizzy. Na a inzi te komaz a ke hentam a kong si ki hinsana teno ta sunwa kha anza mu tatin si ako cho kwena a no ana ta a kaw kwa na zi khana kaw tatin zi no ti anza hiya kloko zi nimboro nga e tukla kwa zi klana na ti inzi ki ti ya zi ki hinsan ka kwa kwa na he a mu ti o ha u aw he tan ti wa kwa inzi weblu ti tate kliya kloko e of ha won hypertension ta khana miya te kho e of ha makhe e tlhaya tlo venting cocaine jao ka khotse drugs tsa tama a khong he jao ka tlo of ti he on khaleke ke kana hi of trauma tsu khong go a hisena hi a khwese given a he tsai hi no akwana dzikating go hisena of tsu tsam in ke tsama ke hisena hi nimporong ka mosobo he no ga bana ti tsu kwana dzi a go e khuwa go ya go ya hisen ka khweso akwana dzika nne go dzi ti ya dla go dzi kai go tswatlo nkeri dzi a ofin go dzi te go te hisena ka kwane ke he tsam ti ya tsamzi kite koma ko atso kwena ko wa of nga ma ko ke hetsam le ko tsana na ding tsamse ka ndeu go tsa hin ha hin veta no ke hetsam atsa u tso kwena tsa nga te go tsa kwa kwane te koma e ma ke tso go tsi u tlhidzi na ti ya go tsi ti u er shaka ko tsi nwe hi ya go tsi kweki nwe ke ri tsi u wa tsi ka sin hisen of tsaki nwe kwene go tsi hisen ta mara ku tsam te kwa ko be a tso kwena te nga ma te ke tsi a of te hise nwe ga false ke tsi be mara ti ya tsam se ke ti tsu jwa nga mo sobodzi a tsa tsara kwa hi tsam se ka nna tsa tso kwena nga ma go tsi tsa hi ve ta ti go tsi a no ndeu go tsi tsa hi ta ti tsi mara ke hi tsam te kwa ko te u kwink e tsi of te kwa to te hi ta te khodzi a te tle te khwanan a khodzi ke he tsam a tsam ka nthi ya tsam tsiki te u khason te tse ke tsa ka be a te kwin ka go kwana tsi
1: man am ita jewi se se e tla ke le tlhonwa juki ko nke khason hai ka program te ye git in tsam hon ke program ka nke wa SABC evilungi sa ka o singe ko nke xka fm tam episode ang wa kala wa alungi sa mo ke tsike kan a wa placentia abrupsin ka ko ngya mo ke ko ti ding thangwa tsa he da tshu si ke pen ngo ya tshu a toto to tshu he tsam ka he da wa simo ka ka tse gom da wa da da a kula mo ko ke kan a toto wa nga da ka tani ne a o da da wa a de a yula khishi tani ne a tsa khatuna wa tsi kan ka alongisa mongi kan eke kongi xka fm they own lidonga juki kongi radio xka fm nasaski kan program wa kala wa ngakwa hiwa tonkwa
0: nngi a placenta ta te kia te kwa tswam tsa se ka kwe tsam se ka hoe tia zao zia zao ka te ko ma kwa no ti kha tu pam hi zia go go di factory di a te ko ma kwa tsa un a we tse u go a jwanga etsa tsatlo of tsa wonwe hypertension go di a tsa khana na ting tsam se ka ha gle ko kwesi ha ma kidzi a tlia tlo of ting tsu go di zao ka tlo di na amotyo tse u sa gle ko antsa a kwiri he o ko ni fier ta ga ja si ya ho ntam ska tin tu an ja khana ji hisena klo a mo tyo a tsam se ka si a tsa tsa a wo wa ti tsam se ka na akwa na ji ka ni khana ji a ku tsam ga ko ji sin kai ku tswa ku ji na a mo tyo a tsam a kwiri tsam se ka a placenta he ha he a tswisena ho ve ta tin tsam se ka si tswisena ho a tsam se ka ku mo se ki tswive mara am tsam ki tsu sa ga mborong ga ji te go ga sonde ti aninja na a mo tyo a ho ji sena kwa tsamse ka a ho dzi asi u tshe se ka kya inkara khavana nya makokya gobe a dzau tatin kwa dzawa gobe tahun atam si kids eru he e si dia ho kara kwa guns eru he ya ma kwa ko ansa a kome e wa gobe a o o si ka jau ka kwe e tahun atam si ka tu orhane di a si ya ko ngwe si dia ho kara kwa so ti ya keri di ting ngwe nde kumwa kaya kuzi

soos 'n kind hoe moso angse gingam ke muli hola kom dit ek jou fikwa 35 minute ek kom ke radio xka fm kom ke khatwang ke tonda khatwang ke ni qhawe mgonqwa angabishishim ukugika kwa tenqancane chimusi ngiradwe khamukwe celestial jack ka program akhe yake xaxakwe tigigige hana wamke welsinki gijwang chimusi ngibola gita kwam ke weling tiga kugisila ngoqha tigi a fika nqwa journal a program mukugika kwete qancane tatsangqamke anqwa asomthwa journal a program ya ngke tswang a ukhama anje kam gya sun kwa ke mchu angwa mshwanu sunga wa mukuge kakwe chu pala pala mjun ya examen anje kam gya sun kwa ke wala si kaw ya kalen kalen a examen a kukwe kakwa nga om tiki ke kabachige he akali kama kwe ang ashkola ma a avilungi sa gani kuna chimusi mukugeka kwechuku palapala nga khu khale khale a examina ngidang hey tegeke kola si bilungisa kauka ang batu mukugeka o kawase kiha o khama skola min ayi bilungisa gani kuna chimbanga tinige a wa examin a chu palapala nga ki golo sangya chwang ngita wana ko ehe bilunga sak osung kwa ang batu mukugi ka nga kagika uka kolam he ki ha ukama bilunga sak gani kunam chisingi a gawa alir ng agya ka ki pendi kamagya sung kwa sumanusi bilunga sak o kalamang kagita wa tuching kolam ng klas tuching awa bilunga sak ang batu mukugi ka uka klasi mhigi ka lungi sak gala kata uwe ki pendi gawa alir ng o kama gita a wa taka ofu projekteng. Yesige ahanam, lamang kawa tigi singi sige ahana, a uga nga watu, uga utuwa, kakama ehe, bilunga sa kawa atuwa ka. At edibi ka, tita merki ka, kagawa aler ng, tatin gita kagipindi. Chibi sisi ka hangka, kagagiga kwe chu sing hi u, wa tigi mchu apala-pala, nga akwa, atwe di kwarta la ng aya pende chuko kang uwa. For kam tini gichi ga kama ajun examina ng. Kwarta la gachwa ng kawachige he ang batu a askola ma at atama kweke kanda faka gewa askola ng awa. Geng sing he u ichi maga gichi a kama askola vilungi sa gani kuna ke ege tota kwe ng kama kwe usio. Kama gyan ki mua kakama kwe uwa mkengi mskulang atiko hanyi maka ki Ernst tak op. Ati cham geng sing hi u mtima si gita akal utwa mke. Wala sing ki yitwa ng at askola ma ngeche si gita akal utwa a. Ti sing ati sike geng na kuwa kana kam apere nga waging gya skola ko na full toe anwida kavi kwa ma ke he si akal atwa a. Na onuda ha avisa ha concentrera klasi ng sa te vilungi sa kao ksingi a kwa a. Kwa kwa i mchima pene nga wa igeng o mchima pene nga wa igeng kwa o. Kawatike ge togo kama kwisio ke muku ge ka 13 viewer da ha skola kuna ke kanda kam atiti bitate atene ge kuge a skola kuna. Wan muku ge ka kwe latiti viko makrisi ageta atrazala ke he vilunga sak osin hulman for di tete si chi de gete ke for di de leki tuna agisun ay gang akwa first time ko lete ma vi ko makala gita u kham ukwa anti de kani kham agisin da dukha kima da ku agala u anu ti de nga afskrif vi ko makang tamazi akwa first time ko lete ma ka gita u kham chimba ka kawa wala ya pringa wagi ulungi sa kage tuchi o ama lungi sa kage a examen again kunti de. Kakwa tige anga lungi sa he kakwa gawa ngay.
van atang ngeng la tam kata akwe firstan u ko le tema ka gite u kham u kwa ka kwa ka cha gaba akai inda ti gwa kama atangwe ra ti gwa gbi tamba si chimba un he acha beteji ka gita ka ke khanugo kan si ya ehe chimba vilunga sa qonwa for deadlike vi kwa makang agidi taka ka kan da gita sa u ko le tema ka gita kwa u kham khawa ti si dia ka ike hej virki he giga o frangwi ke gi gya kula fragala agida na a atanga ka anvorti ta man khota qhata mara qindi bi diga a kan kan ka ta mavilunga sa ka kan agiri ta juki ka ta maklu ti kula la gita wana idiye ti o fraka a bitike ni chige chitska e ta kula ka gita wana anvorti ta ma ji chimba an he akhaqwa ke gya a classing nge titi sinkhila ke kokuma nge hekela titi anga ama geng fitika ninghu gala ga gishin kya kati chaki ya agen hana arieda kanga ke age gala kula ya ofu kanga ke age gala kula ki nie taka wachi jala sang mukucha bitechi ke klasi wana khanu khukan sha ehe atutro asang he uchi abistu dir ka fur ka age agala mukugi ka kwe u manila sa chichin ha ota agita tutruta o askola vi kwama van a blega focused tamukugi ka tutru o askola vi kwama raga chichi ka ba kama ataka ndi kama wa class tuchi kola ma ndi kama wa a examina ngatigbe atutru ta tigbe kita gala ya bona pindike ka jilasin ke itine akwasa a ke kama wa aitsla yang wa kwartal a chwang a wa chukundra yakwe nga ba ke akong ang ho fasi pende ta thwisa a mukugi ka khwasa ka age ka kong ta maji mukugi ka tsosing ho uchi singa chiji ka hanka ng kula ka hung mka fer luwar khama khwa chi khisi ka ngal bang ka ka khwa mistiki maluluma ng he age ke wa a chimbu maluluma ka ala ka chwang ta maji ka ati chichi ngau ta chi singa chi chi ka hanka mpere ngom gingsin mchima a farvaha ke chi musingi chwa ngge pere ngom ging o ki a kwasa a ha ka a ke pende he a tonga wa wa kakukuma si kam kongkwa sa a ula si ng chi musing maha gmung ang ngom ko program ke gang geta sa fita ta dura chi gira sa ko program a kalutam ke wala ngsung ha ngge ya chwa ngge

0: Wala wa 12KX KFM yang hi ahana mungkin hmm omi fresh tu magumbu. Eskom kagi kang amata ki ta kam kau yin kama yans berhe kuna kasti ku yi ak ai ki kraha mai kanga ki kang meturati. Kaku agi katro ka kau yi rikening kraha nak o ta ya yi gi ta ki hana yans berhe meturati. Ki kau si kaya tu o ki kraha ya kung hana u kain kunut ai o yu o hmm kakan ya metro plan ngawa yu ong tau 5,2 miliar ting kam hali eskom ngawa ki kerahan kum hana u Agnes Mlambo angan tagi kawa tkats o dang ki ka i chwi si kai gi atu o ta si gi ta sing kwa ka kawa kasti ko ya he sa tu kai yi wo tam kao hum taka ngai sa tu kraha ki metro ya he ko au zela plan ngawa yi kawa eskom ta XNSA ta togi ka ama ki e police ngawang cha togi ka hana sing la ki ngu su bisang ngawa sa ya e a wa pala pala ya wa party an de ki ka usi ke ki fisa ki wana ki yi su bisang ngawa la ka usi ki akham sing u ta ka gi ta akham kau si si ke ehe yin hewa opo tiu kwe gi ga ting agang ki chige gi o toa jala kama kwe ta parti anong da ki yi kai kam ka ng tisa tui tue ahana ki chige vita nguang hau kwa ki chibu si ngang hung uwa na u ke en lak ting tanu ai kaka hi pen ngawa yi o kak ea kwe ki kung su bisa ngawi gi ngalaya ta mandalak ke Amerika ke jika kratu ko ka dang ke kam ka ige dang ya ke kang ka Cuba presiden Fernando de Raul Castro Castigo tas gita akhamaya ka uwa de kunsan ne hin sizin taha ki ka i trotsa sa hi wa Amerika ta dila sagit khatam ta if chitkhon ifiri ki kau Castro kun ngak dagi ka minister ki otlo pawa ki wa ta Cuba kun amak thamo ki ta ki ta ki wa chi gi ki na giwe e kahi ko lagi wa kan ngagi ka kes nang ya Cuba nang kuna igi kamsing udasi ki singwe yim America hine waki ngol ngai ku dai kwa aka dila vi kwa ma mandala ka hale mang ki singhi ta ki dila ki nguling ngai hng aka ngang ka kyo dila kya ng bling ngaw hau ki ok ka mang dani ka ta hm fasi ki olu ple su hale mang ka wasi ki akham sing kon khodeng hau ngagi ka sinesin ai balukucha yang hewa tangiwa fir malyun akafat oli ige tisamu ko ohun tin kama yang strat yang hewa homus ta balukun e tqame ka gaki ka ngi kam e chon si kwe o ka yak tang ke ngkolong wa strat ya ki ka wisi ki akham sung u ka ji ka khan si ge he atin agang ke blewa yang hiwa VTC ke chiran ka kuma ka khu ke Iran hin wa ki Amerika ke mi dam kun hung ekorasi wala wa yin masam kun hung ke kontalim
1: kame te kite mono e kawa set on kara 12 firiki ya ho no te bori a ti sarati yafta ka punda esko me khasu ane qwete si ano ko din khwena anja yo ka Johannesburg ke khana jiri satta ngatwat borie sigeji a yame ko tseri na khoi go metro ratisuski kwana ake rate kwatwe esko msu o sire ta geje kha kun khwena khana a kara khwati si khana yamoko Johannesburg su metro rasti kwena khana kwa tbe kwana khana abasi gata geje a khana tsebek ego venu khana tsutu ya khats elina kwa gwe kwana aki kurota sana kwa inseko 5,2 miliard rand size siri a eskom sidin o a geje anenja manda kuteko a Agnes Mlambo a kat kwano tseka khana tsuni sa kha khanta makhomate kwana ngikho ya jire ko kwa tsinya de tamano an karakiri khan met kwano kwana metro he series queen kwa ko ji a eskom si ja kwange ka kweta Exen SA kwana khana ane khunka we a kate si khuwa ma khuita ngcam o polisa ke jawo ko te ko ja acha ango kai kai ta teti acha pala pala mboronga sik amake parte ye khasu ane jicha moti si ngkai ka kus acha he ka ka kai ti he chaka kara ku ti beta amie ku atham si twara ngwa kha wo popna agar na iska si acha ake tsuni sa khana di mboronga a hinya hita parte a ka te si iska khana khana ani ja wa ka a ta ka gwe article me yet mutetu si ha he

firikwena nga go hisa na ikeng o hi gastro akamska ama menestrema amis komate hima kuba khana o anisi janga go a smati si khana nga isa na ita kwana anja akam di kasnia tamite ngana mkhosa a fraisa khana nga oskia kuba ski sidi guruk ama a anja sunu subena hita VSA he takhunu ngoki tema ta ha fraye amanda kunauna tanyo ya aka tukwanu khana sesa kumotino a fraye sa ye karanye gyam a ke fraji tama ye ka kweka borisu khere o he ntuye diko a moite kwan tres kanu yamo khata cebesana de camdisha ni sisidi nguye wana go skipa a firmel yun size ngui kwa o khana na kha nge din stratism har muskum ki kwa skipa ji nya mo kwa tenge din ezki aki doroma ino anga o ki nge tate kwa na aki kwa kai ku ji nya mo kwa ten ko ko vethe si su ka hango kwa rasan ango tenu o akwa america no iran ta dikwengo kweta kai kuji deha ha kamski arate ya hante ubore khir khire nyon khawana te bore kumsen te ukame in irinu yambore a khundamska.

lerato la modimo wa moso ngang se gengam ke muli wala dita komte ke 12.17 manita ke konke radio xka fm timusi wala dita komte ke 12.18 manita ke konke radio xka fm timusi kom ke mula ke kam yem ke gom ko khosi program ya ge kom ke te bunga chu sha tung ki ngi e program ka khosi ang ka ge ngwa asam tu ak a un program ang ya chang ageta wa te sa chwa global tu khang a chu kon ha wa bunga akama ngita sing te ke chang muku ge ka kwe o kwan na maga ge kan dang ri yang wa mai kishmano ge kwa wa di dr dewa ka ge kom ke ka wa chimba e he si ge asin he o chi khwa nge e wa chilima ke ng khisi gani chi khwa chilima gani ge sing ge ko e ge kwa wa he si de to tu ge ko kwa kulu koi ke chi ge he pareng wa kulu kwa ska kulu kwa normal chi khwa ta o ta tu khang thota kwa khama kwa chi khwa nge wa chi le ma hu ta ga nga ga si ge kwa ka global tu khang ka ma un ge ta u khama mu ku ge ga sing he u chi khwa wa chi le ma e wi ye khama ni ge gya nguli ni han sing kwi ke chi khang nga na kwa me ke a ka ba ang ga nga si ge ta kwa ga kwa nga wa bunga ke ti no ke he chi khwa wa chi le ma mu ku ge ga kwa khai chima gagi kwa akali kama gani gisin kwa epari nga wagika kama kachi gisin ochinwi gika vindikaya kakua kama kula kama ng chitwa mgita gita kwa nga wa achi kwa watilima ya ng taa kwa akua gika tuwa kaa ki anda chitwa watilima kama ng Yema wa ya ehe ya suni toga sa akangkwi. Yema wa titwa e kwa nga tigili. Wa titwa mso hi titi hi nkwa kikama kwa nga tinge. Fera awa ka titi ka teknologi jhe. Santene ge kwe ge wa ngule ngu. Teknologi titwa krisi ge kwa awuzila o kwa selfoni. Titwa nghe. Wa ti twa suni e toka okui ofu ma toka kan ya se ka nga wa telefone ayi chu wizla wan telefone muku ge ka kwe trofana ku kwa trofana kwe ka muku ge ka sa kwe ti twa nga tong ta a ti kwa sa re kwa tong ti twa u kwa sa ta mazi ya e ka wa tilema un hin kwa ya kan ki hula ofu toko kui ya tuwa kan selfonin age ka kwe wizila uwa ki kukwa biel ka uwa ta chela ka gita a vindika uwa chasko chwa berias agita wana ya ehe kwa nga tigili ta kalagisin ngita kwa ang hawa kwe nga khaleki ta ngama nga gita khunkhwa galea tse. Chawa kanga tutula gita kama tamazi. Kama wa khabau ngui. Ye gikwa kwa trapisi tige ka gya. Trapisa nga wati kwa ee nkwa kau. A atwisa trapisa nga akulua. Skata nga akulua. Nga wa akumsung. Tamazi ya ewa tili maka ehe nga tigili chalo. Tuwakan muku gika kolunga trapisya kolunga waki hati gali chalo. Agita wana chugi singa ehe sige kwa nguma ati singa titika hanka. Sige ta kwe kongu kwa truka kawa kwe kwa kasim ta sige ta kwe kwa trapisi ti. Ta a ehe wa ti kwa a e.
hitotoy kwa ang haw kwa wujila akumsun. Kagika hawa. Aktuwa gika wujila atrapisa ang kakakta agorlo. Kaya ang kwa nga si gali tseloka kakwa kakasi ko laka hong yaku gali nuwang e. Takula ka hong muku gika tuwa ka ki gorlo. Yakula tukhang. Muku gika kawa kula. Tangawa beria siya ehe ti kwa nga kwa kikama kwenye wa tenke ya kwa gika tuwa ngu. Kawa chike ehe wa fisis. He alama ngin kawa mhum hege kwenye wa ti kwa nga wa tilema. He kwa ngu kaya nga wa ti. Agita sing nga wa gitikara anghe nga wa ta kwa akeng nga wa kakiti damaja akuwa ngu walela at agikam. Ti kwa krisa wa tilema kwa khandir. Mula ka taitisang. Jitisang, jitisang haang. O, agitang nitang hui, wati kwa inga tigili chalo. Yaktuwakan, yang etoka okati, yaktuwakan, yang etmuku choka kakang, ega tisang, choka singka, ega mga choka oka, ega tiga e. Ta akole nga waya. Awati kwa kwa tatat sawaya ka, ta uwa a, uwa a ushi, kwe agiha uwa. Silang nga wake guhung, silang nga wake, habit ula nga nweda ka, gu kade okuya, kaka, ka, ko of gu okuya nga, habit kufi kawak ang wincheng. Kasi nga lamaskin ka kita gawa, karmalung kinga. Yatang nga haka ka, gata mazika, uwa, ka, ikang. Wan yangga yaga gai ang he itanggi kaya at unga ta nuwida ka aki kwasa kitsis imso hangga titsika hangga daman si akong walila at ikiya wati imso hangga titsika hangga at hagim kwa ngukya titsika wa wii wati lima hanggiti. Anong katini kita uha kamawa o kwa kamkwa akum lifa ka u. Tafara al likalo singha chichi nga ngamkwa awuzila. Ta nga chigili chalo. Atini kwa tuka ki golo. Van mkwa uha kule maya gawa nga waya chigili chalo ing. Ta kwa nge ali chigili chalo la agwa agukaya. Nga gili galo ang kya ng guchi galo chile da kredibi. Sinko ima ang nga yigi gili galo ng. Ntongo na ka ng. Tama si chie mgi kwa o mkretini kwa asing hawa. Akto tu kwa sa. Fara awa kachi si kagi kwa uha public transporti. Gali si guchi si kungula. Kanchi kwa ngwa chile ma kwa klikama ko unga wati. Tamgeng sing uge chi krisi. Nji tuwa chi limang kwa kri unga watinge. Kanda tam na tam. Ki tuwa giga chua ng dawa ng he. Kalimang unga wakama ya ta ufu. Ya ga. Ki problema. Sa gisin wisisi gita a chi gya skola. Gigita chi a skola muku giga chi lungisa. Vilungisa ka o. Awala ngung tangwa a. Tau wadewe givi kwa mahima gini chu o ukwa ayi skola vi kwa mala. Dawala, ya totutu nga sa akavan ya kwarang unwa kanki problema. Alma nga agita wana vilungi sa kaw nga e. He kwa katama ke uwa dawa ki anda kakati si ama ki kawachi ya ngari dawa mutu. Yang ngeri da omutu ngalaman nga tui firstan vi kwa maka kika ngiyak agi kwa ige kwa agi kwa ngiwa. Na ya lesa ngiyak aga atuk mati kikang mak agi kikwa wa ima ige sa ngi. Kakwa ge sa ngi kan ngi ya aga amak to tutu ge sa ya duta kwa ya. Tagya nga ng tua ngu walila ege ya. Kula kan tawala tini kita akrit sama kwe tivan. Ya tuwa firstan ukulung tima vi kwa makala. Kigitigi ukamu kwa. Mkwa kwa ngawa.
mchikwe wati le mangi kanda kam. Ta anghinga wake, yang mungkang anghinga mchima gita kwa asikal ngawa. Kalimang yawati kwa ihing unga gaki problema ngadung. Yang nga, chega anghokang wa gamsung. Chikwa nga e chigigi atok mayang kalimang nga chikwa ng o yagita a sa anghaya ke yadum. Tay wozing a mchiganding awi. Tang lemang nga kwas ang hikuwang kay hati sa mjuma ay mas ako ay titwang lima nga ukoy ako ang nga kaya mchi gandi giis kukwa chungkwa chungka yang la chibi nga a ukoy tang lemang mtin wa titwa mwe hedwi kwa umwam ay chile maang hey taga nga kehe hada siya nga problema mtin igita kwa umwayin Agita rofiam ya cima agita geng angli tiga gak si kulang agak aja kolang akong mi macet acara gak ada gak gutskang yang ni ni tak akong wah acara gak wah dan acara akong wah kagri gak wah kaki wika guaci kawan aku kawan aku kawan aku bare vana kya aku isim ya ngam jumi cik gigi ke otske vana sih cumi gumte acara gak wah Tatuan lagi cik tuan ni, kaya tinggung. Cik sengka cik cik angka kam gya seng heo ke, tinggau ke cik tuan yi ni wa cik lima ngehem ge kuwa agam nawe ge akhuli ngawa ge ge nak tam, tiga ge kuwa kri. Kagi seng ge ta kuwa waha mumuni kri mo ege kuwa ngkaya cik tuan ngke ti. Tamu ku ge gawe cu seng heo ke, cimba ema, fitika. Mugu seng kuwa, Ti twa nga wa ti lema, sin kwa nga wa ke, ti ya kwa sin kwa, a e. He a klu kwa ke, ti ya a kwa nga watu si ge ka klu kwa a. Respete la ke, ti ke he, a koni ge kwa watu si respete la kwa a. Ka tota wa ti jale, sin kwa em ge a kola, mti twa wa ti lema, sin kwa ge, ka kwa kriti. Ke kanda, wola na wola. Ka nga ka mge da sin ti ke, Bunga wisi si gita ngwi siyo ho. A chichi mkoku ngge. A chichi ngwa chikwa wa chile ma. Nga wisi gita ngwi siyo. Di siyo ha. Ngapere ngwa mkige. Kham nga ba yi. Ntuto kulu ukwa nga ba yi. Waga kukuma sige mkoku nga sa awala si. Chibu yi mgira gumi nga wa mprogram ki gang. Mgira sa fita. Taidura chik gira sa akwe program. Tine a kalu utwa mke wala. Musa nga nge. Ya chwa ngge.

Tavandela maiwa Afrika Kam. Noya nzigina matwa nkula kigani tindri sista kang organisasi yingwa Afrika wit ay yenedi kata Afrika ini kang yigi mumit ay kama mkwasin ngay mtsegezi mtswa ukwa nogeka imwa Afrika kao. Mkwasin ngay ke Afrika gengole nunga amkola muku o hinsisin ngay mu ke mwa Afrika kao. XKA FM.

0: Wala wa yin di XGFM yang he ahanam king wami fresto magumbo much to much in igulupu ang ngandaki mandala kao paling nga ba yu ong ama ke yin tontakwe at ang nga ba siwisise kay he wa yi he kulat kanu he ku atik daya nguling nga honor tin nga jitwa ke pain taon kuna kitam nga usiki derban kuna ta gulupuin idike dabing halim gulupuin ang anda ke yi at isa sing ke kawisi ke ige at ikatang mukun ya ke kulat kanu ka dabang uling ka ang kasi sing muku kulit kamu ka ang utawa ta kawisi ke at kam sing uji ang ngawisi ke mandala ka ang igani kuna wachi ke pilin ngawisi sing o jala Polisa ina ba ke sevi gwarta bi kuma panga ka om sigi kwa ng tutu ya ide kamsing ng toka negulia akundi sam ta eskom yonus berhe metro rati atiu ke ah ke yuli ige hane ke wola ng malika e hipling na ba yi ong tawa 5 milyar ti kaga itro dibin ta malich ng ka ng hewa in 5 milyar din ka mali sigi hani ki golo ati ki 5 ki yuni brin wi khom ta karha hanak o na cham ta yai ki ta ke hana ta ki taga ki metro ratin ki kawisi ki ya tum ku on tin agan ki karha hana wa gani ka sin khodan nut ela o sin ang am kawahe metro hi mali kang hi iplin wi khowa es komit ko gi ka khom Eskom ingawa kikrahan iya ni u Agnes Mlambo ang daki chibisisi ka ngisi gadut in agdang kanhuy nga na kwa krahan amgadiwi ka in kwa ingaliman ngulang gihin kikam iya chuang kaku akunisam ya ang daki kawahi metro arati tuwa ching nawa gang kinhulang iya kulasi ta kraha am akatama kwe kikam iya chuang ta olu plesu mata king hao ngi ka sine sin ai balku cha yang hewa tangi wa 4 million oli ige tu sa mko o hkom wa strat ya hewa homu su wa ta balku e kwame ki kam kwa tang ki kam su gun na ga kam ki mkalangwa ki strat ya ko e ngalimang kai khani chusi gya khang hakan e ke blewa ya hiwa vtc dan amakre igeda tuti anga wagdan ke iran ane waki america ta president donald trump khani du da ke han ne du ek kang ida ke amakre ka ni a apanga kawahi chusi ka ne sik klatu ke ngau ka hiwa keren ka ga huwa na ke iran agia ka kan ing ya kalimang ngi de vigilant ya de ki tin ha ki iran ki kam cha o drin ya chon ka ngi ka tene gi ta akonisa ka wa he si ko gi ka kam tre ki chi ma kam pleng wa si o hun sin ji lo kam tre o pangam ta karak o general yang he wa fri yan tin na si wa antonio guterres an de ki kakadring yang he ngum yin he wang ling ling ating agdan ki ngol ng kitlitsa ka isa ekonomi ko tan kama kwe ta chitlige ta kwasa kwe ngalimang ka chitlige ka tagi ngawa ta ka isigi at kamsung u kula chiki isigi tuisa muku o ngwa na ka tuisim president yang he wa china wa Xi Jinping he na wake Donald Trump yang he wa America vikin ngang tangkitong da jango sa kitko ta ke o kwit em ta ngo so ma tra khu ke ngul cha ka khale mang stani to kale ke o ganga om guteres an da ke zi ya u ga ke wa wa sin tin ke september an ni wa ka nga ke ka si ga kham sung u de ke ka nga i to ko nga kham ma khu em ma si ge wala wa tu ma sam kun ke khu dam ta ke kam ge da thon an tang ke mor sa ning Pesi bisin ke podcast tru ngumeng ngato orange e ye o he asanga ene ba ke ka krisim
1: XKFM ke vegan ya chon asa morsani ki yi echi ke boriku taji ke nave ke ya chon atani asa kawisi si ke mori ke kayan kalukule ko anghi agia asa thun ke SBC ke podcast sbcnews.com akon ya ki kanak sam
2: SBC thu bori he podcast swegwe te isane te bori ji an ke itawo kom kuiji no tia shwe hojim vieke oki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri oki hun nsen ke heki khaha ki tete kha o bori he e tru ki sabc.com kha a ki hetam shwe magwin

0: fierta gayang he wavi ko mapanga ka umyin si kakwa singi tang si kikikani tanig da gita asa da ke maso gik o hanku age jes maso Jonathan Butler ang da ke kawa ching ngu kia vikwa ma kika ihe President Cyril Ramaphosa sik da ke hana ke likute mko hana ke fetu kia vikwa ma ka angia panga ki maso ngungia na wake chilikam ta tibirin hoigwe matkawin ngawa morosani da sakwidam
1: Date yana kotao ach miniteng ki XKA FM o si karakwaan date nga te tahanong morosane siu borije te komsa borij anjing ki kisa hiya cham ti tresel katemo tahanong first manggung buta kike tina kiang karatuan karakate kike borisi ki te borikusa hiya borijo te komo guen si ku kakara kung kaya hindi ko na kana ay ano darban si u police station ang si u ka kaya ko di tatim station dahon test ko mga ham as national cabinet te magkwe aki de cho botla local municipality di northwest kusiki kopung aray lokon chane ang kaatim si aki tiya iti kontra kaka jao kuna ang kontra kaji ang kana cheri ti tatim kontes ko mga judge tri kwe ang Jonathan Butler nga ti kama ayo shakya inkaw ang karakteru ka mahama wotin president de masara wara maposa ya kutako waya dukutu ting hamdi kenste taon akil tiri di kamakin takono tsame tuye am takono tuye iri kwedan bori he te ste komo gwem
0: tin muni te ke kwa yeni ke XKFM ka kon hambe ke mko khatru ta aga gling nawa dan ke morosen en hm da khukulu ka nawa yim si tuwe kwa kwa ngomle ngin ka si tu gya ngole ngin ka ikwam he kwa ito agya yi ka kagda iya ta gya gya derban yang hanghale ke polisa stasim yige tat satu mandala ka ongke ngole ngin ka yi tuwe kwa wamuku hani ki kwa sam ta ngulupu yi wachi tuwa yi he ke kama lukasi ene wakil gani ngin ke derban kuna ang da ke yi ta du ke police station du ki gya ki ka e yi sit ke usse nga wat kan ki chung hm e ge ta an da ki yi at ta ma kwe ti ke okwa kwe ka e ge awana ke chung he wang lin ka ka wi ene ba ki ka wa si ge at kham sung u ke tu tu ya ng he si ge at ek ak tang mu ko guli ta yi ngi e he kula khanum he wang le ka ong ge ngi ka mang ngi ge ngi ti gya ng lin ka satu muku ong ibgaim.
1: Tung katwa tako kung kaya ko ano hindi ko na kana ay di ko ano kaya ko tatin sinino at tatin Durban Central Police Station sukam ano aki wakati rehiring na rehiring na inakta oro ko tako kana kaw tam grupo nang na township gitte ko na ta ko na ta der bandiki a ka tim khana anja sinu thu a police station an shu ga sie gu ta ko kyan ko tim ara tim khana ai ji ara gu ta ko no ng khwe ku de kan kara thi yam burung ga ji a ki station di ta ji che che gu ji ti ana anja sinu ko hung ga di ta de dang ga u ji a ta ong ga khan ya no ya ana khwe hin ti na khana di mu kim
0: tai ni kwa kaman ngoring ging ga jitu jang ngoling ka ke bungang iti ati ang hale ke derban kuna ge ta ati satu pulisa ang pulisa ni ke kuasa ge ka ingel man tang ui ga ho ka kwin ga gai tu ta awanam ta yi ge ta ang da ke chika satu muku o hu o swei ki chu hu ta yi ngel man ke gya dabade ya he ng diwen ai im he yi he khweta ka kula ki khak khak khama khu kin he yi gi gi tangang a ke police stasi kunam ta demo Democratic Republic of Congo a ya chitwa

0: monitekdanqeso kundiqomisa ubhanka wadi wemqokici yaxhosi kecacamka nke morosani morosani ngxi kukubimbilisa itotosila ati ke sabatom
1: cameteki yaho jao si morosani siu yatekeri kakwece cawe ante morosani heri ngwe morosani siu borji u te disabdo teiti ka te kumugwe cametiwe nki cam tametiwe irikwedamburiye te komsa nyem

tekitame temono tse ka tone tbe ire qhamo go ang e tsa o siki no te mbamba ka go e tsa o ke rado to ata qeqete ni khwena a bori te o e tsisa rati yafta ka punda match to match track a me ga so ane a o manda ten khwena a to ka de si ina mo go do san se ko iye kwa hin o mutetu khona ta o ka tswara go ya hin dina se nngwe mo iki tswe kwa hin go se o go te go khwara na go tsaka ka ta honor decisive khona pain down the key vesi derban su si ki khana o ha nngwe a o na tien go khun khun ta ha na se ta se ko jama kwa ta ntsha ka me a ka te kwa no ntse se ka khana we o te khana mo te kwa nngwe khan tui tui ta ha go he ta kungo khana khung khung go manda ten khona tino o mba pra na kha tang go nne tina a mboronga a moko mo manda ta ha khona shung kara kha go kana e go go tsaka kata tita polisa na ta khono prefati ngwara ta khonta se ko un kara go ita khwen twe twe dinga o tsiki site go tlo go mo tino a go tla go a ye go hisan veta Eskom khasu ane a ka tisi Johannesburg khasu metro ratena a khana akh yulimka tsama se khara khwata ina asire ji khana ina korota hi 5 miliard rand sire ango kwata tinta ko emoite kwano yen kuma 5 miliard rand sire he aki ngo 5 unim ki ngo kwasan tati geje kraken kona uka esika a kara khwati si khana qe qe nqo mo khwati ta koro metro rate a ka te si nqe qe khana yamoko geje a twa di a khata go ina ki veno khana khanye twa ka go geje a kona metro he a metro he qe uni sa kha kuro ta ho e khana a siri ata eskom sin o a geje ane manda go te ko a agnes mlambo anka tkhwano ngqe gana qede gana geje a tsamakete ko khanye twa ka gwe ayate kwa kha a gana hinye ko kwa kha kha anka tkhwano metro su o rati he moko khwarasan dikwana a ya tswa gana ke no qae kwe mata tbeno gana khanye twa go geje siwe a kyao tsamkara guye gota ntluye de ko a moite kwano se kuni sa kha tsebesa na khwata kwana e tsam de shinishi de skipa ntluye wana ko a ko di a 4 million di a ntluye a o khana wo kha stratefan harmusim a ngieta tswa skipa jitama ya mogati ya tswa tse a ke doroma go tiyo anga o ikiti ko ngieta teng kwa kai ku dinya mo gata ko ta ha ji vetheisim anisija go kai ku no go tsunwe khai ka dino khwarasa ne data iran no america te go ike president ma donald trump kham aniki ho yana ko yete si doro kai ku e khama mo to khwano go akite khata ti ngte si keren va pentamite a go iran ina jao ka veta khama a ka te si tsenqam ko ta maqive iran siki tsam of 3 sa sta maqino khana nyamo kha go ngesi ko maqae ko a si e go be amigo nqe khwarasan ne tinta kae ku te tsam sikano bol sukhir o em secretaris general ma verenigde nasi koma Antonio Guterres a ka te kwano tae he desna ding tsam a ga tsa ngo ke tinja o he a he tsone sa ga kongwa di go go ka e go di musu economics ki ha kana di tse ha di ngo moko tsebe santa ta magano ng ka e go e mo te kwano hambe a ke tsem go a se go go isana ding a ta president Xina Koma Xi Jinping ta khono Donald Trump America Koma tangye TV kiski sinngo go sugongye ti khatsawe a age khatsa tsa usa ka kwa ti go di a tsa musa o doro ka e go di o te go a musa ongo
tonka te kwesi o edi tamaga ga bana ga tshunye ground tibeta gotare simswete kwa no singcima gamme a dara a Washington ka September ngwem ki go siye gono ahe an kiri kai a tsasinqo gweta ada te ya te o twe iri subore khere khere ngwa bana te bore kom sen fir ire kamno xka fm ski.

tuen tuna khmei tuna khsas tuna khsika. Urumende na cho anja jawo na darago kunkwesa ECD sure nga ha kwan ku okuqenwa meeting he aki an daraya ku otukwana aki simu ku tswana tshoishan kwana tswa ga tsheka tsho a ku tetisha aki kwan okya u jin kwan okomji tasemu ku kai ku tahon vitamin A ha ta unga ku te a tsheye tswana de khau se tsheye o kiti a tamin tsuka ka ku khustama ga ntomi ka khustama hisa ku kha esika kwana ste kai ku kha maspatra ski songa tsika tinu kwan tama kya kara tsehe tsika kwana je a wota kwan de kamo o tama sesa ku kha ku kwa tama kha tsheka kara tsiye tirere nda ikara ti ku a wo ukwetona tsu keri ji am kharwe go tsu spatra siki ti yo si kaja tsausa ne ana wo gwe nga kona siki kuna tswa ka go gara te si afreda esiki inkuna tsona a kharo tswan o spatra pepajita ti no tswana sure suka kuna.

ka FM monoriten siyaba yanko ta kono nyeche FM tokolo te tzane kama magwe tau aga te bigger than us tane 720 khamenete kwa jite ki ya kwa 3 iresi yogwe tau kama tisane kye vunzda khantze ya din kao ano to tseka wesen rati Reinhard Kulabika punda tonde kwe te ha kwa nge tia wanatate tuwa kwe tau kwe kuno te mun te uangye ukwesi areta netimi ya kwa khangye ukwesi ya kwa ntzaoni sa kye itzame kwa na te mun nge utame te ukamzo kata makwako ve te ukunzo kata makwako ve kwa na kye itzame kate suekwe tsamme tsasin tso khwae tsasi ta khore khwae taba no khwedi tlhongwe ke kana go tao te go tsamme ne ncitsame te jao ka go ke hem go tetwen go tsi a gao tetwen go tsi a muta a kwara tsika tiu ane shoka ti ya bana ta te tswa go tsi ga ji a ncitsi wo ncetsa o sikim tuwa go tao mu ndi u anke u khwe are tati duwa te tsanke u khwe ne tsana o yo ka ra tse o ne sa keri khwe nyam o sikite nke u khwe te kim de wojama aketeka wojama kwana etemu wojama aketere go hano te twa go nna mko go tsi kwana etemu nna mko tsantse o ne se kere ga tsangke o khweno zara tsa o tsa o sike nna mko ateta kwana etemu wa te tsanke nke o khweti o ando o kwe etsa tsanga ka di tsa o tsa o sike ne tsa kom ka di tsa o tsa o ka e sentse tsa ku veta kwana tsika temu tsanke o khweno ncamkwe tsane onyo karakce one sa tseka wojama tsantse one sa tseka tsaise darate ba khwena tamano ke hemtsa a he ku tshwati mo tsa wesen gwi tsa tsa tsa amde jama tsa ke enka e kutsi tsa wo one ane tsa tsui kwe tsa muwa de ya gateta gono tsanke u khwenu xa se ne tsane onyo karakce one sa keri tsa muto sure ku ta di tsa tswata ke ga tino kone tsa muto xa se ntsa u khunwe sa o go jhi go ka di tsa se ana go sure tsa khureka go tsamtsi ka ga hete adango ayano tsa dzao a wogwe adango ayano ke isintsa tsa kungwe kwe tao xa se na go adango sa tsam khwe sa tsa ga gwa kwe tao de kone xa se ntamete go tsane onyo karakce one sa twin agono tsankye o khweno temu sported ncama tsane onyo karakce one sa tseka kone tsankye o khweno muto tsa sport ke teta din wana di khara mano ga khona nqaqo kanje se nge o khwe sport ke se qare gwa tano sa sa di ncabe kara dzauka a tshuse na gwata mporonga gwa di nqa a tshuse na gwata mporonga gwa di hi a tshuse na gwata akona jika temu ti tsane onyo karam tse one sa tseka tsanke u khweno sport tsa ncama kwe tao tetsi akona jika temu sport ta miya go itano bora si tsuye vethi a tenke u khwe platform 10 kitino bora ite tsane ncam ne timiya go be antsa a tsunhe yakati ta hinto yo temu ga tsu sport di tinga ta netball ite swi kya ateswi ta khono qa khwe buribora ta teqi ya qwe ateswi ga kya si ane soka timi ya gono tswana ncicetsi ya tena tsane tse one sa kya kao ti a tswa kure na kya re sen tsamjika te usure si kya he tsu sure jindene a tsamjika ti sinqwene eh tsa di dom a tsa tsa e wa nge ga 100 meter 200 meter ngo bo di platform 10 tsane tse one sa nge o khona dina a awo akwara jika ti tsantse one sa nqa mtwa kwe tao tonde rado so ane so oka tsa ikwe akwara jika temu tsangye u khweno tsa okam jin sa ka tsa te e kwensi ke na ono tsangye u khweno tsa mutu sokri awo nde u sokri a sokri a vengwe te kwe no thute xa e ku tshwaqwe sokri ta mede ne kai a kunye ke mantse te xa e kwa ti dzawa ane tsa ndiki tsantse one sa kenya ti kwana a tsam ti do te te te tshota e mitri na te tsan kwa te tsa swire khuri ka nde we tsa nyagwe tsa swire khuri ka nde we tsa tlasi na kwe ne ti do te ti ane ke ga ti khuri o tsamji e metrike ke ke ya gono a qa ji tsan khom khwe ji tle wota hino e ke u yo sika ga tle mitrisi ya go ta tle miyeng taba eno adangwe ya hebe taba aji kai ji tsa mutu go a kai ta tim a kwana jika temu te kai ya makwe e kwenye jike tsa mutu sokri a wota ti uwe ncecha doktere siya gwe uwe ncecha bisimi sita kwe platform 10 kikoko gwe uwe ncecha gwe ana gwe tsa sokri nge ukwenu South Africa ti duwete tsa nce uni sa kia hindi mu a teke dango a kate tsa nge ukwenu uwe ncehe chakiti uwe ncecha o akate nge ukwete te udomje te zaoka tsa nge wete kia hati tsa mchika na hono temu tsa nge ukwenu
an ohi o karakta uni sa ngin he kiri kwe he cha koro wesen a tseka di an. Kwanaya temu wesen tami te hoi an ohi o karakta uni sa kiri timia teve ti tsetse teve cha kwe sa tuna ata. Tabanu cha koro wesen a sporte wukri e kwe, cha koro wesen a sure kunga kwe, cha koro wesen a kereka kunga kwe. A tseka hoji a hiyo kwe kwe. Wesen tami te kwe ndacha mua a ndacha cha koro reta. Wesen a temu hongwe ki tsakana kwata ni tsayang amkwe wesen takikwe. Wesen a tsa hongwe ki kyanana tsayang kwe avem. Ara timi yate no, tsa sure tama e yata no tsa kaya kutu. E gandhi na tahi tsa e yata ngin e tsa timu vare ka tam ere kwati sure shoka. Na ututu nji tinre tsa tsa aterere kiri yek aizgi tinre. Tsaka wesen a kausi se wa tam tsaka e ga gone wesen tsa wotano le ya tsu wesen na ding tsa e ya tan e swire ma somu ma betsa e ya ga go nta a tloebe tsaka wesen ve wesen a tsa tsuno na ha vieke khamagwa de tiuka ha 20 rand tsa 10 rand tseuwe tio tsam ke ete go ta go tshinga ngabe wesen a wesen a tseka di a tsa tseka go etsetsegwe na na ha vieke khamate mande nci na abye gexe wo create nci yeti xe twani karabora wo create na ti xe twani karachiri na ti no mande xe chiri yakwena nci xhama de a checka wesen a xe u akwana jika tsangye u khweno cha wo nci xhom dzi tinwe ta ti yenwe dzi cha u kwinsi o corona kwe ta u nqom ka khwani tiki etsa mjika miya kwe ne ti miya kwe kunye su bu khobe te ki ti xhomme koroka kwe checka kwe ne jego kwe jego kwe ya ne tsami a a nge didi veti ata kaye hambe tiki cha mutu kwe kwa na iteki ata vengi ukwena nge sika chia tena tesi dakwe kwere jaro kwe tau chika ta te ngunu kwe chika ta kwa na ite chika ata nge ukwena ngo te gya tesi hambi yago nge tabano jawa akoma kwe tau jawa kwe rakono nge ya temu haka akom jawe change ukwenu change kwa na kwenye ya temu kanteuni sa subuhu vem tsa khubu he khe ta khono tsa sivuoko a 20 kwinsi tsa kyate tia khuriya di tswe a tsa sikakwe a 20 kwinso ka temu thank you wet tsa mjika te tsa ntia go tse tsuno ka ya go e nguta akoma e u te tsa isikwe ta bane tsa ave a ho tu tsa isikwe so ntoro sho ka di tswe di ma tswe di ke a ho tu e tsara tareta ma tswe di nguwe tsuno ke hengwe kwa ita haire tam kwa re ncitse ku ntse ke temu ho tu ta ma tsa isi de temu no tete gwe kwa e mkhume wina ke mungu mqwe o qom iya ka ma ho tu mkhia ka tem iya ka ba wina ve tswe a ke hengwe tsa kwa kwa ta o tego tsa ke hetse tsa o shoka sino tsuna temu tsuno khoma na tsana tano tu ma tsam ka se kwa ta o ama xa si tsaila Hamakwasa a utwe hamakwasa anguwe hamanqwe qunsa tyo ekamsiki nqisa tswe khomjao etsanqeno tsanqere hive a khomjao jitsa yikamuka qhuno akakamitino ti ave makwinhe tsa korogret akwana jika temunqe esika tiye tenki ukwena tsanqeuni sasubukwinhe korota tem kwana hete mute mitri na nqata eke anqwe kwinji ngeva kwedzi tsanishubu kwana etsa qeng etsa doctor sisatinom nqa etsa doctor siya gobe tin kuri aguyagwe tsa swire khurika go no tsasin na atin kuri di shubube kukuri di tsa tsuno nwa khane tsa dan tsa susen ne tsa ku tsa ndenda ne tsa tsai temu tamano tsa qeng ya tsa sidaku sisano qan question qan question a question dawe to ku sa tikyate ve tikyate daw sithi ya kure gu ya kwe to ku sa kona jika nge u tsam a subu tsambe na ajiti duete an tsauni sa cheka go tsene tsangye u khweno ke he tsam jika temu tsa u kwi a nqom lu kwi a nqom iqobe temu tswi e ga nguwa nda nqom iqwe tsa o ka nyam tsa tswi ga sia kwe ta o gwe backstinama a ka khono tsa nqom tsa e qogo u tsa stano tsa tswiga se gwe tsa se kgo tin kureng ye nngu twen be tsa nqomo kwa kwita ma ata e ga kwenye amso ka nqomo qobe kwenye o ka nqomo qangu wa nqomo qo kwa nguwa tsa nqomo gobe amso ka daka so ka tsa nyama kwa nguwe te muno tsa e kwa gwe khoma gobe anguwe ada e go kwenya akwara jika ndeu ange u kwe areta ajite tse ka o siki muta tiya bana tadzi no temu te chika ita tsamjika tsantia ho jiteta khona qaita ga tsak atswana tsak ebe
cha xeube cha uqhaqa mjikwethi yake na aji hajini ngxe jika temungke ukhona dini a go jingi ukhona guye kuye kweta ukungxa ta dini ndeu akatswa ndeu agletswa ndeu akatswa di jawa kana qaisiki ndeu agletswa di jawa kana qaisiki kana temute suwudawe kurota di kana ngxe suwudawe timiya kwa kha cha tlenu hisen cha qam cha cha ku jinga satano e abana acha doctor sisata acha miya teno tiya kure aguya gona ahe chem dawe uang edi kya tewe te cho sen sam te mitre na nga tek e cho jara tame kohe te am cha huwe hiya te cham jika chan kien tamano cho jara he chika kekwe akwana e cho jara ek esa di kya tewe te ukuin jika kwana jika hintu yo temu tengye ukwe kome te wotak ya hati inha te jaro kai na kwe te u ke ikwenzi te yosi ka hasaka te uwe si tose nve nde ngoti sure kuwa ta dine ti kwenye ata kiri ya teve nde ngoti sasa kuwa ta dine ti kwenye ata kiri ya teve haka me kia wata ne kivere hangi bure te uyosi ka te koma nge kwa karate kaya kutuwa nge akwa na eti wani soka tiki ate hitio teki ya huti te akoma ikamjika hate muu Tuwe kwe takwe, maa dao siki tinu tihare, ti wore sokri a, ti wore kai a, nda ire ti ukwenye, nde ukoji a ti ngamre, nga ti ngam koji nao, chekare. Nge, cha ngam sporte no, ti duwete cha cheka dao siki haa, acha kuchinga ngam no, cha diha ti ngwa kwe tao muna, ta hinyoko ngwe kirisu oka, ti kwara kwe, tunge ukwena kwenye ti kwaka, ti komu anaka kwenye kwe, tunge ukwena hinya ti kwaka, ti sere kwe, Ita mabura kapare ukasituwa netbala ti jam acheka kuzi ati hii ti wakwe nsika wakwe tunukwe na tawami hey gandhi nseka mtu ati muu ati ni taa karabura wakiri ya kwa kani chuchu acheka karakwa ni glebu nate edike netbala jama kwa kwa aji tuwe nukuzi temu taku oiko kuzi cha sere sasa di kuchinga aveti duwete kuchinga ya kihambe takuwa cha tuna nga gunde ama kuchinga rakono kuchinta kini kini kini Tamanu cha diha ti muno. Ungawa kwa cha muno. Cheka dao hewe. Dahu siki cha nguya. Te unisa kiaadi. Akwana jika te muha nga makujo anichoka. Maji cheka nga makuji. Maji nga makuji cha ukuinhe. Kirika atiji. Ta cha diha ti muha. Kwa na ti nga guwe cha mahe cha guenu. Mahe cha gueta. Kwa na te ukuinji kwaku. Ne ti a. Nimkho mtimi yago ti ayate jikhaje ene cha kaya go bemne ti nga go bengwe beta kone kwenyisi ke dikeetsa mtsika miya kwe cha wo a khomta kwe cha kyate kwe aye go tshwakwe akwana tsika nge o khona timi yago go go wa masenti eresen kunk e sinja cha tsai no tan kyan kunk e sinja cha u ntse simuno cha kia ita wagwe. Tidu wate teks antia khuzi mitre na tenga matayeni kuka mjika cha kwa tini cha kuma ave tamano tu khuzi mika mchaki khuzi tukuboroji kwerese na te kwa cha mchum uka chema kumua awoba mitri na nga atayikwa woba ta hako na nga atayikwa nukunye ata iwa kona jika ngeo kona tikiate cha ngeo uka msike ngo cha ngawe dao sike teve tanuk eiha ngikai kujitenge waka wotate kona yetemu ngute kwenye ngute imu Chakunu si tuwa kwe kwa ni sakasi na kwa hiya ki. Ni chasi ya kwe tau gara. Ti ave sere ka jau atie ngama. Tiyo titwe nkaranya mako sere akewo jau ka. Na am koma nyamu okoma nwe. Cha sere awove sere mburu nga cha wota. Na bacha nga kwa kwa cha am. Iri ya ki cha nguko utia kwa na chati ngama. Na nga ya tiduwa nga ata idive nga teuka ntasi ya nga hambe te kwa ata tikuwe. Akwa na jika timi yago nga kaiha tzame gui, nga kaiha tzame an na kwe tau cheka kara jauka. Aji haji kungu kwa nkini tamate aji kungu kwa kajina.

ben tuna khmei tuna khsasin tuna khsika. Urumende na cho anja jawa kuna daragu kunkwesa isi di shure inga ha. Kwan kun oku kengwa miti he ha. Aki an daraya kun otu kwana ha. Aki shimu yuko kwan na cho isha ni kwan na kwan ha cheka cho awu kote chi isha. Aki kwan o kia uji ni kwan o komji. Taste mungu kwa yuko ta honu vitamin A ha ya ta honu kwa kote A. Kaya kwan de klao se kaya oki tingi atamin tuka ka yuko kustama ha. Nito mga kustama isha ni kwa ha esika. Nkwan na ste kya yuko ha. Masipata wasiki songa zika. Tinu kwan tama kia inkara. Tre head chica quando a water. Quando a mo outra, mas essa é a water. Quando a tamara, chega a caratia, tirando da icaratin, curetam. A o que quando a tu queridi am, cabe o tu spatrasiki, tio se queja, tausa na ana ogue. Ma quando a ski kuna, paca, garete, si afreda, esse ki in kuna, quando a caro, quando o spatra pepajitam, tio.

Oye, como que como en mate chique o la e o la drica que se es unite con la radio XK FM tamo la kita ngam kem program ye o finance na commercial ran en sen program la ula kaya ng tangi ang ame goling ya glang la yo program ang atswang ngomi oscar ka binam tito tang ngada program ang ulis ya kita kong ngayon eh ke ka na bunsta ka tamo kong la kwa drica ng fim nita ta uku wa kabe oro ko fa kong la kwa drica ke derta ka manita program a chanam ko ang ko ya olong sa ko ya ke ka usiz ke ya wa malin akkan ko uzala no ke ka usiz ke wa mo kongu ye klam ko tok tok ko cham ko ko ya am program a chanam ko ko ha ko ya ke ka usiz ke wa bisa khit or mo ko en fitika ko ga tsike ya wa kam he atu nga am ko so or fitika am ko so ko ko ke kulitima wa usi kwasa a gu chawa am ko so ke ka momsi mom goso yangku atletia chu ka thoke ji kwa ma dab ko na ho fer al pa me yi egia o me yi egia wona ngo ke ke yi egia wona ka tswa da o ka tswa jala sing kam ka

Sixwaye kuAbhangqongqoshe Nxumeke iqoqo kuma 1 naira ormokunxa kwi-National Youth Development Agency kathi ke he awaqama oramanxhuma axhoxonene xa wafiyarta me akan ace kokolo kwitsinsa imonitu akhwasa abane kang yakhwasa a monikawatsiye kanda vunstakhacam kuakhangoxa yamprogram xatshwanxa tokokonxa kuyo amprogram xatshwanxa ke tsikesikitsa a cwatsi ke a ukelungusa universitet ke cwatsi ke a ukelungusa college cwatsi ke noho ake semukanqava this infinite talent enoha gia a cwatsi ke amunitseu sinkwete ma a uwa wana kwasa Stephen kwasa gay cwatsi ke a cwatsi uwaye kwa pangokwa memtaye ngadis kwa kisi itse senkwe mo go khwasa fer al eng le tsi ka wa ka ga atis a ri ke khosa hi a ko a ke a mone ko wa ngona khosa ka hi a qala tong mo se khosa a so m eng le tsi ka wa m e ke se mo go nwa bona se tsam ka tsi ke mo ni dwi ba tu khosa ba ka tsi ka na tsam ku a ka ngo tle o ka na vunsta ka tsam ku a ka ngo tle mo program ka tsamo di kong ha ku ya tla ke khosa tsoa tsika a he mo si a kama ku bungeng or dropang ka tsia ke platform tena nda khosa wa ka dwi ka khomuni kwa tuka dwi ka khomuni ngwa tuka o ka tsiki a tsong ho tuka me tla ka ma sinda mo khisi fer a ka me fer a ka me e khisi even ha di me go dine ne sia kon a selfoni ta tsoa selfoni e ya 33 week tsoa ta wa selfoni ka ba kai em a saga or em a download ti khe ka mamma so ka ma game then na usle ki ama whatsapp ama twitter ama instagram ama facebook then ma usle mar ka ncam ku aculo mcoko wa xa google ti ki anca o cha a ke tsi mcoko a xa wa google ho ma ti ki a xa xa ti ka ku aga ko ora a ntuka kota ke tsa ta google tsa ke ho se ke ya ntla to mo ku seng ta go laka a seng da ke ni go ho pa se ma wa ta tla ga mo ho se la ka ke tsike ma tu ta ma ho se la ka ke a ma social media or ma sa ga ke ma so or ma download game ta ko a ngwa sonder om te weet ke selfoonie ten in die gewe as ek ja kul al laptop ke tso am kul a computer ke tso selfoonie mo kon so ka tso ko computer ma tsi isi aten in akan aduna selfoonie tsala ke ka ma aten in ga mka tswa to is ko tswa to ki to ki tam ka to samsung mka to highway ikusi ngo tlhatlha mo khoya mar tom nu zele ke tsidang ga nna e mo passe mo bo zele ke tsidule ka dule nu tsika nna o ka tsata nga tsaka ka ku ntsim go se mathu o amatu a hard copper o ramatu nga a hard saloon a gla ka ke tsike matu o tsame tsa bile ho mo kole ya nwa tsola ka asinge a nga kole te ma ka ma small enterprise development agency ne ka tsike a nga kole te me bile ho nwa o re ka me ie go pongo khobe se tme ke se tafra tsola ka aseng a nna go e bele nwa me atang a gala tra e ko of contact number a ke contact number of naida of contact number of sida ku vanga selfoni ye at e a tsa a ke ka van google ko ka kong tsi tsi ke a nna tung o tsa tsola ka aseng a nna ke a gine ma ka tutsi ke ka seng imona a tsi khwene ke banga qwa kuva nga google a konge mamju e kuku mo la maka betikene wa mtsi tam tsi u se mi ku a khosa khonga tsi a twa ntle ka tsi a tsotu tsi o ka o ibele ka o tisa ke ma ne tsi ku khosa tsi tswa tsola ka si a gha gha ka ya konge mtsi mai ki o kule tema a wona khama yi di telephone number mo kule a wona di web teste mo kulte a wona ta kula ka a ba kula ka a tla tla ka sing ka o sike ko a khosa tlo ba ka ni khosa a ya khosa a tsola ka sing a tum o tsa tsa ke tsi
Atu pangan ngat gitu iya kan ikhwasa so.

Oh, wotse ke na kam kwa khang tla ya am program ye ho mali ka program tse dinong ho go khang tla ka program a tseng wa go bo se ke ka yam go me go tla ka mo khuya ke wa go singa tsi ke mo go tshotla nng ka go bistra tsi mo tshotla lo khala mang ka wa tsike a wona te khala mang ka tsike a tso wona mo mtsi mo South Africa go tla yam go tlhama tsike ka go tsa tlo go nna tsa mo khuya tsike ka kuwatsa tlo go nna tsama go ntle mo anyi a wona tsike wa legend ke ga tsuka tse a kan a wona te nga nne a so a wona ka mazika tsike ya ke ntswe a dride sende or kama a tuide sende o kolokile mhle a ke sing ya ge ya ke sing etse ka ka fila ami a ke ne tsela pa se ma ma honga tsie mi ta a go mo go tsho ta abstra ka dikgwe ka ni ka tloti tsi tshoe e ke ire ke no tsi tsho o tsi tshoe ke wa o ka tsi tshoe tsi te nga nge a mali ta go mo mali tsi ke o tin de sine ko ke o tu na de sine ko ke o so ke tsi ke a nna tu o ka ke tsi ke o tsi ke a pasa ntsa o ra tsi tsho ke sing ye no ka ke o ka ke tsi ke nna tu o ke magi sa ta tsi ke bestra tsi o ra tsi ke tsho tsi ke mo ko tsho ke ta ka tsi ke ma wa gan nga tsike ema amanxaka di amaxonxaka wa tsike pasa tsa mlo ko nxaka ke fra es fry fra kosne khelt ne wa ko tsike mgo khau tsaya um program xa tsa nda ke tsam khai khale a khang go tsaya o ke khai tsam khai a nxa khu ya um program xa tsa nwa mtsima ki o or ka ki o he ko ke fiela o male mo mtsiva mtso ka tsolo male tsa nwa fiela ka go jela tsam khoi ta so a tsotsa tsang regaro tantang momji momo classing tsika e rente kurs ko nna kwa far alma ling a no feel again wan ma wona tsi tswa dole i dole ke mo ling a no feel again ke department ya mo ling a no feel a wa a wona ama cash loans a wona ama shonisha a wona ke wotso nkhale ga ta tinne wona ke wa bango ga so ka tsike a tu a feel a mali e si tsoe tsa a ko ke por courier o se tsoe wa a ko ke khon e jong eng to do sing kul tama au a fila mali man first kelinde renta sing a wana rigaro kau ya he makinga ge ko e sati sake 2% de ge ko e sati sake 50% de ge ko e sati sake 70% or 80% de te ko tsike a pasi a ngang sing a mali nga tsing man tsika ka nga ya o mali tsing kwa tamsing ka tseo ka u fila tsika nga ya o da kwa kwa mti kula mali kan tla o tsi ya nna ntse o tsa tsa ke tsi me a di tsi kwa nge ni ntse gani de ntse gani ba ama a korta mali ko ta o tsi go nna ama a korta ya ta kula tsi nne ka e a tswa qhatsa tse kula tsi nne ka e a o he ka nngwe a tsumu ka nngwe a tshotswa fr under ya tswa ble di selde tsike ga ke kwa kwa ya tsike go na tsipangi ka nkula nne tsikola ka sing he a go tsama kwa mo kongo is a not for gane you are not moving forward you are always backwards momsi momo mo kongo a go tate le tungo ba a tse ka nke o dem ke kong ha ka program a tsene ke mo kongo le mo nya jala teng ke le mo nya yang tswa jala yang jala te yang tswa jala dadlake hagza guaka he awozela tsikanqatu ta khatso o ka khale ka fela ka mo amhe tsimo mo ngo tsika anko ona 2005 honor o ka Madrid sendi ke kana ngeme asinda ke nika tsike he makis fela the half till fun my salaris ne 2005 honor ka tsike ka Madrid sendi asinda ke 2005 honor ta o me mo kongo the decent 500 ta abele yemanhwe he awuzela tsike me qatu ta tsuo antso ka yele 3 decent a ngai antu ta ngai ta ngo ne 3 decent di or ka 2 decent 500 ta ka atso he afite ka i fiela he afiela aku afiela ka mo amhle tsinu ta ngai ta ngo pe 3 decent ta ngo ka 5 decent di ke askalti ngo ka 4 decent di ka askalti terwel ke yang ngi ne 3 decent ma ki pe tsike ema tsho di tsho ke sing ya uwa ema tsho tsho ma ya ne nga mi ka botsi ke apasi an no khamse ka tsike atun tsho o ma kongo virens ma kongo jela ta le mnwe ma kongo tene ne tsho jela
sokatsika atontsong wa masonisa amatotsong wa kesslons amatotsong wa bango de amati tshwenwa local amanqotsi ngqale ya qhonqonqo ka kufiela ka ngai ke rendesin wa ya tia ya tia ke wa kesslons me katsi agza fiela ya me wa tshwako go khonge ngqo ya tsoko ka sila a ka wa bongo me bongo kong ke tsike ha go mi ke tin de sinde ora mo go mi ke tuna de sinde anwa tsho de sinde its ora mo no tsho a go noti ke ka ne nwe e fasi is the options but e mot ora via ga tsike ka tsia mle ka ka fela ga ni ma tsika ng kang ka ya o ta for ali e ga panga i tsisi e tsisi se ke a ma fela o i tsisi se ke ha ni kosu ke prokuriersing ta kana kam ka ya agri ku vanga afuna ya tsinchi ka tsike a tsonwa tsoka ku vanga afuna ya tsinchi de sa sa tsa age assembly a pass al makarilen skedju mu tsotsu ka kana kana ngwe mali ka ma ka se tsi tsho urge age prokurier ke ke wa ke kana jo nka ngwe ke sa nirens gan om te gan leni behalwe tsu qhale anqoma ka qhonqoma mara atwa wa kesslons or o kesslons ka ta wa mara atwa bango ka ofela ma tsukula ka se ga ka ga hanese a tsin a biti numburu ka sina ntun a biti numburu ka biti numburu an ke tsi qhonto tsoku a tsha o tsona tsike o buku ju qinqo so mo ku fela ka tsike a pasa ku tsin ke ga mati jelasin diga matso jelasin van di sao de feel ke tamga kan taya o tam tsungule tsika khwa kan taya o tam khwasa mule tsika khwa kan taya o de tsinge ma u ya tsia tsi pange mule tsika khwa ga ke khukha ma no khsti tsa tene ne draka mar tsi khwa ge sa sin de ne tsi khwa ngo pango mse tla o jin e khuma khwa ka ni is deep and is cold and e tsodela ka se khong khong ngo ya tswang ka tsokwa wa tsi tsala sing tsang ka go mfite ene ta fita ka inqinqo a di ta account ya program ya tswana di ka go ra di x kaifa o ntse tsa tsoka ka ni ka fa mme ka go mfita ta fita ka ta ngwa tsi

Akuna umusungu yang heke gekam ke walenta wala wadrika ke season 2 ndak unita wang radio XK FM tamulang kita ngam ke program yu wafanya sen kumasalaran sen program ekwisi dan program atalam tuan hode kang utkai onu ngaku ya program ayat suan ke kawisi ke awa makung hitlam ke tatlam ke mekung ngaku ya kati ke atu cahung ugala banggo or kamo loan sucks or kamo cash loans or kamo cun hale kawisi ke ya atu khamsam amali agatsing man kaya ka amali agatsing katsige ka ato khamsam ka ya tsohi untu afiela ka ngoki ya khan deeper and deeper and deeper and scald in them tulen mai ke katsige ya ngoma mako hon etsoan tsige he tsoa kwang kwa a tsoa tsoa u a tsoa o tsige a nga o tsa a e tsoa tsoa da tsige a nga o tsa a e Amanu dah habitin aje, amanu dah karamalun aje, amanu dah celo iwa squad Suarez bang aje, or amati kasi gaya kunga wujud cung amatu ka kan naya kiri sal nuut det kan bekos tahani atuatu samuku aga, atuatu samuku aga or amati kaya hiku awonat tin desin deke kendang ngui he itse makongo nyo bari bari yar en en yar eight a tuwa tuisa kwa tika kwa atsunu a tuwa tuisa kwa tisin kan kwa kasi a tuwa swanga wa an or a tuwa simpla ni ngui aya ohi agbiga makongo kaya tuangu kula tika he emalia ngopanga ohi ya ego verns nku atkawa yewa mkawa wa katika hana katao katika hii aki or ama chilema hiki dun o chilema kika mali ngwa wana kanda ngwe kia guvenu sengu atkawam or gama wa mdiwe mali chukula kasing hii chama kungu atlaida kong afiti kasi ati u ya fasi kani ngai aki kula chini ika hii atwaka ati kama hii awa chuchini ngawa anchege mkungu kala nga asinsige hii atkawa Achinji uko kati. Kala nga asin kei akwati kanyi kanyi kati o atu nga wana mkungu meng program afiti kasi kei ya wati jala sing ten kala mungi ya tadini kwa ti jala sing wati kukuma kei kama kei kama kaya ang program kaya chong ng takiti kwa program ang ingo towa kei kama program tono wami Oscar Rubinda kama kama kei program wa SBC vilongo sarka hong adiko si tan wari na art kapunda kama takita si kama ngawai Ate wala ehe wangani da magkapanin ay ngoge bunga wusi sige kaya kumay kumang ate sige wala ehe da magbunga yige gya platunin ay gansi ngoge kumasi ngoge bunga tamasakwe kumasakwe ta itatulo sila

ona re tenseven o heta gono nya ga FM te a atama vukate ti te xama mate ni te akate I like the way ne tsan o yo karakce one sa kye ite ke tsamjika ana gwa hinte o tla ko goje ne tsanji ta twen tsamje te ke khaqo ene ti tswana o ani soka garaka go swile tswana a swile soka karako itao ya gono ngo nyamka go ena ita ti ena swile buka jinde twa ena swile buka tshwirina go ta gono ena ngiete ten ena tsuno ngiete ngiete ta timiete ni ntaga strati so 2027 ta bana tsuno tsa bora u ka kung atin chakung kwere ufen ka chakung atin chakung mutu tucheka kwe echa hinta tim chao chamsika akwana jika temu nge ukena sure soka kara kwe tao yaane te kung te te kai kutwa te utwana kasin ngam tam kwana temu tan onyo karakta uni sa kutam jika cheka hu eka msiki kwa atin twana tamango anje sini ngwe kusi kwa ati he kai siki kwa ati ta aratimi ya tenum ai khwena tama ncamgwe a gana hinya teta a kwana tsika temu te tshetsete ni tswa te tshetsete ka go di sport ya di wokri a kasen am ne temu wa tla go yo tswa a ise ke qwebe ta di kwana tswa ta mito go ne swire so ka teta tim a kwana swire tsan o nyo ka ra tse o ni sa keri swire tsan o nyo ka ra tse o ni sa tseka na tswana ke tsam tsika temu go swire tsam am ai soka tama ncom ga ta tin kona tswana e ka ve anja sine swire he anja swire sinja gere ne ai soka anja ga ya gwana anja sine swire tsa go gere na gwata a a tsa swire soka a ara kwe ai siki ya te e tsa o henu ti ga ka sene te mo tsa o tsa me ka sene swe ai soka a kona tsika te mo ntse tsika swire gere e qoqono tuwe ire tsika ga qon tuwe derta ga dre ire ti tkwana ise a ve tama no a di ranga di ga di swire gere o qotse ga gona e ya go a tsa mjite mo tsa mo uisa kungwe di tsa mjite tsa mutu mu kya re ka tsa o tsa sen go tse kone ka sen go tso kya re ka mo te mo tsana o nyo ka re tse o ne sa tseka kone tsa a dango e kha go tso go di tsa o eta di tsa a e so ka nngwe go ta mo le khwe a tsa ya go ga te mo swire tsa o a e so ka ya ka te no tsa akaya di tsuya ga go di hi a tsuya ga gase na gore o eng tsa se tsuya ga tego no tsa go jetsa tsuya ga konka a kona tsika temu a khomtsi am kha go swire tsa wa di aya o ka ya go tao hi am a kona tsana a hi tio te tsetse tio te o tsana go kung tswa tsa se ne a ka te tsa isi ke nga go rokwe swire soka ena qano ena ke tsa mswire tsa o tse ena o tsa o se ke go an nga tsa se ntamete go ena tsa se ne temu no mborotsi a tlhwerego o ntse se ka tsheka kgwetse a kona tsika tetswana a kheru kheru tswana nce kya o dawe a tsuya ga kong beta a tsiti o tseka o tso e ke 15 ga minute e ya go a fira ire ka tisa fira ire se ka boria bori so ka isi ke ntse te mono MEC a tsara a ne ntsa ka tera kwe tao ha a te dangwe a wo go no te tsa e go tshwagwe ya qoqo da tsete kusi ke a kona tsiti o ne so ka ti garaka gwe hitiyo te kwa ukwada kia khateta nasi ya kwe tau 5 ire kati.

sinyadibene iya di khain sena go dam. Ngu da kwe kwa eita dina juangan deo ta hin go thai veta, sesa o ani jina kiria detan si kao ku kwe nang siri kai kai kwe ki kao ka eita dim. Agens kapun anga de president Cyril Ramaphosa, nu regering da khana ani ki kao kwe ina yama go kano, Afrika da kite faste la de khasie mwa ko choku ani jike tesina de khana khodzi a, o tkikiri na kha kao kono sinu tseka kati dam. Kresika nkwa kaiti Afrika kiti mwuji, sere akta unisa uo kwenana tusa khadzaru kareko tiin kwena seit Afrika ki ina nkwa kaiti kao kwe ina sauji tama kiewi nako tomka tam. Te firi iri Borisi khiru wa, kame teki isi yako foyu firi kama te kwa teki Borisi ya te komago, XKFM Kim.

samtsi kan cecao ne hitiyo te curu ti te kibore khara kha kan tsone sa tsheka te tlai kwe aba sia ta te kuri ko ani tlai ko ka bana te mo ngi ke tlai kwe kan tsone sa kiri kwe te ya kwe ta o khe ama khwata tengo MEC a lebogang motlapeng de tlai ku sa nngwe MEC ma te mo no tsara ani ntsa ka etere ma tlo ha ma ne te tsara go jenya ma khwati e tsa te kha kwa na jika ke ke ti do te tsam tlai kwe kan tsone sa kiri kwe kwe ta o kwa kwe fir der ta khaska te tlai ku tswasa nngwe a tlai kwe tebuwa go ikai kwena ta e kara kunwa go tantiwa ne soka ti duwete te nga o kanyo ko kwa ka iku jikite koma te go jite tswa ji tsan kering ga ji khaje te u damsika kom ta kwa gwen akona ji tiwa ne soka ti garaka go go keke te nkhwena i tiyo te ke ntsam tse wo te ke ga te bunsta ga e sekene te ana ho ti sa u tsam kwa ne te mo a sei se se te no te ke o ya kwa ha tsonona ntse nne tsam jika ga te xa e go tswaqa akona jika jara ntsene ntse te nqo kara tse u senta kona ite mo nqe tsa metsa ntse o ne sa jwang ka tsa meteki ya ga te ite motho te o tshedzi a kete ka no tswa go na te tse u o kara ta go go na teng o kara tse u ga nqe tsa mtsika nte mo enke a ku jwang ka tswa tamate ya go ita o khenqa mno te mo ve a ja sine nqe jwang ka a e swa ga ti tsa di ta a a spatra soka kya spatra soka tsakiane tsak abo sentsa kwa ve jwanga kunwa yama kwe ta ututsa mtsika teke temono sinyana ta betate akona ite spatras oka kiane chasi tso sene awono tsa upirisi tsinde tsa dzama atsa dzama ta ti kwa khana adziti kwesena kha wo hadzi kuzinge ati esate no tsai kusita mqesi ka khwerese na hate twa kwe ta kwa kwe te o kya ivunsta khantsi so o tsa o sekeseki House of Pain.

FM re tloma go tao 13 ga minute tsike go ane te reina art kula bi ka punda tsantsone sa ke ntsamje rado sike atana khusi no go tao ya gwa re ncete e sena go tsa meqoqo tate tsiya go tla ikwene ncete xa e go tshwaqwa.

متولي تقدي ولين كي فيفير كي اسك اف ام تولي ما جيان ام بوين جوا اسك اف ام ايوي تن جيا تن كم جاكي مهم يمين اربرتين مويون يونس بر اي برجر ميستر ان تقدي جوا دادا موريروا كان هي اتقدي جي موك ويا مترو اي غني كنا مكو جي كم كم وشون كم كبنغ اي كاني جيا قولي كا اسكو اي غني كنان انجي جي تون كم كم كو في كو مكان تقدي جي او مانيسي بالا اي غني كنان ngawsi kang hechik de gechu kang ka khu gya khams wa vi ko maka eskom aga gani kunan oi anchik de gya wa yuli ki akhi de gi da chot ay khu mugu gi khams u skill te hu ya ang gi ang gi zi ay kunan ka hi gi gi ngali ka khu gya khams de gi 5 milyar randi ay malit ng seisian kang hechik de gi ang statu yang ay kunan ki skill te Yohannes Berg ay bunga tinig gira cha oku yan kalamanga ki City Power ay gani kunan simugu gie tokam kamigo sa uplani yang ay gani kunan. Kraha ay apresua kansing agya kamsang wa kaw yang atonong kanga tig gie tokay chaw kama kuen tig gie kwa akin tuindak presendin kansing gya kam kamigo sa gani kunan kwa Kangawsi ki kinkuin aga chonong ki chan aga plesyo gantini tig gie chuge duhin ngoi yang kia martin ay gani kuna kasi gya kamsung uan ngoli aga diharta gani kunan chikan chik gira ngu kondisan 5 and 7 tak presende kasi gya kamsung uan di tans amerika ay gani kuna kati ni chik gira tuwagi chau kamo kuyan please waka hi chik gya ua toho yang ki gika wuzala karakha ka gomin kasi gya tenya kam kam kusung uan kalimang ngam ku gya un ang nga waya viko makita ng ya chik gi ngoli ng akagani kunan china ka ahi gya ng hadiki 7 tak presende ki toho yang gya ua karaka ng ayawan kau ya banki ng akagani kunan yi doha chik gi da chuka kumisala mga gi gang ng wan Dewi kawa chik gi toha tali kama kwe kansang agya kamsang ua kau ng afiri chuang ng chik gi da chuka hanayi ki kasiti ko ke kandiyang akunan for fortress ayakunan ngui yagdayan ken kang he please sa chik gi chuke ngui ke amakan dian ki kang he gi chuke kong viko makao yang gya ua drain tuindang aga kau please sa ayi viko makao kamsang aga ngawsi sang ag gi da un a kamo ngui ngawa gang ki dewi ng muku gi ga sobe sang ngawa ngulay ang chik gi chuke panggan viko makao cha sang sing gi tenya kak gau ken kalamang ngang chik gi ya uan si yam tandoa mafata kang he khwit tamani steni gi chuki hana ki thon ay tolfu gi kasi tiku ki kan dia ay kunan ka ya gi gem ngul ung la ya ang gani kunan kamsen aga ngosi ka he tini gi un ak kham ngo ga ng gi khula ya ang ay chong ka he khala mang ya og gi ngo ho fu ay ga ng si gi so be sa ngo ga gi khula ya chong ay fasin Reslan ke China kalimang ngang ye atik gi chua khamso tung ama khwe kang hitik gi ngwa kunisan kang he Vladimir Putin yang hitik gi ngwe besuk gi a China ay gani kuna ye agi hinkin ka khwe mugu gi ga khamso u ka khwe kang aga gani kunan Kremlin kang he agi gi ngwe kuya mugu gi a kham kham so project aya ngawsi yang he gi a wa ching jang peng yang he khawit tamni gi gi ngwe ngawa yi gi gani kuna kan yi mku gi thak tham tham go sa uch ng ka gi gi ka chung kwan kang he gi gi chui ka kham ko kwen ngong tlek tlek cha sang kang ama ko gang ga chung yi te ne gi ra thwa je kham ko kwen kang he tbcc gi ya wa gang ki khale man ng ka n khanon ai twen da gi hang te ni gi ya so bi sa kham ko un ang wa gang yi gi ya wa bi sa khit gi technology ki m aga ngong wa ngol gi hang aga gani kunan ki tik de ki vetin skap la ka ai nar for sa ai gani kunan om chang ngam yi ya fa fi ri ai fa si de gam chawla di wi gi ya wa si ji ri kham ja di ri gi ya sam chang ya kwe da mu ki iska fm

0: Kama 5 iri he, kama kof, siyaba menete jinje kwa XK FM ki, mbambara kwa hui, ka cheke tenyo kaha, kama kaiyara kwa te ujao, si bori kutaki, kwa ikotek eja kumusha, nutose tu angate cham, defli chinonge, nuti marats berakum.
1: Pagin ngamte kwa siyaba menete nga XK FM, na mga diklam kolam kusam kupuro kama kwa bori ku, bori kuspani ngek mga igi wali ngamik na defli chinonge ki mas berakum, na matkambung ngeya sikon ngecek wala.
0: Ishi u bori kujao ki teki ti ya bori jishwiri ya gwe tamahanu ngi kwa jite kwa teki ketara shwiri ya gwe ta yuanas berkha shi u metro he nga te sinu khana kwe si ka jiyama kwa tiya kum kara jawa te ngi o mutetu kya orokwi hi ngu ta kwe kwa nangka kwa ngu jidoro pai ka oki ngu kyare kyare na ngu khana kya na ikwe ki kutama te kumu kwa sinu tu politika parte ji parlemente ki ti ji ke ntaro ke bana ti homa de muteto te ma te hofu a go tu anigiam a ho si u cho ku muteto e go hom si muteto ku kwa ka e tebe ta nga ti no tu partiji a ku i e do te bem khiri o tsam si ka te si jodi hendrix simse a e kwa gwen a mate a sport di bori je shere ma gwen tsam se si re tu no go bori ko khiri na go yo tu tu se si re tsam no kwe dambori e a tsam jikatesi koma gwem
1: ko programa nga bergu ga kotisen kwitin Johannesburg metro ntaye bisa kama kwen nga sinti usikan kone sa uki chukang kwa stati kaka ga tu ging di ojala wa kwa politika parti igya kwe kama kwe ofu mandraka ngi mandraki kavita yang palmos ko khatkani wani de gen tenen ke kapalmos ke ang tsang ke choi ko jodi hendrik si bisa kon kam ke mas porti video ko sa fam ko program a por ka fasita ke si jang nam kirisam kon ko dam televisi

kolabdan ke stress ke dewe ima gita turu dalong sa di ma kotu duka ke kalong sa wakwe katini ke he awa im tatang ke waya ngan ngam ta program ke ang se ne ke koma si ke wala se ang tatang lirwa koma ang sa kawis ke gya ngang koma ke chwa ngan ma ang ja kakakotat ngwa tafita ito.

akika yinga xa kudivita xa wone akcwe nca ce danki tan damkwi tete agi gona o heya akcwa ke okwedewa hita nga gom danga agla xa ke fershko nanki kwe aki tan kwea nam akasi ati tiren ti ngana kwa ti dibika gika ng o skola kuna ti nguma ki o he ting a doa kwa nga waka kikwea nga nga wa ngisa akuli timaka ki kama daga gya kikwea nga nga kate tama wakate wako ikati ni gihi ya wa imta ki nga ya kangu amta program ki kwenye ni gihi kama sina mta kiasa ki kangala gita wa dewikani kakrisi kehe awa dewikani angana kwa kahi ya uwa basi sa behufte kisa ya uwa kaw gani tika kanga ya kwa dawa ki kaw taka tini tiki ya uwa anforwa delaka anfarda katini kita kali taka tini tiki gya wa andak kakwa kwa ana dawa ki a andak a angam tima gi woku higatini gya wa tada waka tuwa ta gya andak higati ya magi ya uku inga wa a uita magi ya kango ta gya icha tutuka kandika kwa kwa aka kwa nga ya gani takankala tani gita klika wadawaki ya emotion ya la gani kuna woku mtetangi mwa kango kwa mta program ki kangse ni ki kumasati wiki kwe mtagi ya kawin nga mta program taku mtati shagi wana kisi ngana kwa kangia wakalu kile ngum mtati na gita nga kwa tasa hule tipe nwa mtagi tatu kwa mga mta program ki kangse ni ki kumasati wiki mtagi ya sengkwa kini kintin mo nito kan lakang gida ng rin ko nga siya wa kikong kay Radio X KFM tatang kambat kakami kikan kami ng ka fiyar ta kamo nito ang tatini kambat tuwin na kamo nito gihang ye tatini gihang ang nawa tulim tatini gihang ang nawa ang ta program kik ang sini ki yikong masi ki wala sa yung ki chong tatang ko under din siya wa ang niha wako yung tlam tatang game ko yung nta program ki gansi ni ki yi koma si ki wala si nta mta ki asin kwa ki wala si ki chom chak kankwa dat nga ta fita ki toh

0: Tuen tunak mai tunak sesen tunak sika. Rumen dan acho anda jawab kena daragu kongkesa isi di sure ingai ha. Tuan kung oku kengo meeting he ha. Aki an darai kung otu kwana ha. Aki simu ku tuan acho isan kwana tuan ha cek acho awu kote ti isha. Aki tuan okia ujin tuan okomji tas temu ukai kuta hon vitamin A ha ta hon gak kote A. Kaya tuan de kau se kaya oki ti atamin tuka kai kuku stama ha. Ntuan kai kuku stama isan ukai ha esika. Ntuan aste kaya ukai ha. Mas patras ki songa zika. Tinu tuan tama kia tre hetji ka kona je awota tswan de kama o tama sese go ga kung kwa jita maga tseka kara tsiye tireren ta ikara ti kureta awo o go tswana a tsukeri je am tshabe go tsus patra siki ti yo se ke ja tsaosa ne ana wo gwe ma kona siki kung na pa ka go garete si afrika e siki in kung na tswana a tsharo tswan o spatra pe pa jita ti no tswana sole suka kung
1: venka songs and drop on the bed.

0: tambikwa ta unaguta ke rusha ngombe
1: ngaka
0: umwe ka ugu
1: ngawakhweta
0: ngawakhweta abuduita ngawakhweta ngicinda okay kundwa amashigundwa kundwa kunde ngqondi ngende ukwende bu
1: kwakwa tuma
0: kwakwa tuma da oda maguta kwa ki uya kwa chikwa gu chikwa anga khagu tashi gama kunda kuguta ne kwa kha wa kundwa anibe kha kha manje kha nga kundwa odo ngqondi
1: ngende kha kwa tuma
0: kwakwa tuma ne kha they are all nge de kha nga ka chikwa nda ka ashi chikuika nda uganda kahum adea nkaje ngu yamadea ko ya katashi makakeke sha tashi makaka ta etashi makake cwakwa tuma cwakwa tuma nqonde cwakwa tuma koya
1: koya ne uwa kwanda ngu ta ngu ta ngu ta ngu ta ngu ta ngu ta
0: sha tanqati ya de wo qorishi qonqo ka he mgwana ka kwa qorishi qonqo aye qorishi qonqo koko qaya qaya ijaja makwa kwa min akichide ni matomin agam ko jagasha dashage
1: joke
0: ka jukage ka kunda kugu ngamba ka kukhama kwe ka ndisho sha ngamba ko ka tenqa ke miki sha icawa mna qali kuka
1: ndomza qama ngaza
0: ma ayinqwa emwonqwa kade ye
1: ngakakanda
0: njadi ndiyam njadi da sha ushanda thwa kwa mthwanda da ane kwata kwa kunanga ngema kwa kwata man konqwa baqhu ayana amenge shin uwa ake sha ndikunda thwa utenye ata ngakhale andu akachawa kali ayatashi kake dindiya chindiya chita ngashi chauta
1: chakekwa
0: kwa adani dide kawe eta nikwa dindiya kake mtai chika uka ngashi
1: oh chindole ngashi atolo
0: takando agunga tika ya gukubi
1: ya
0: gukubi ya gukubi ya gukubi ka gu hey changwa chauta aquma yo maqo kada kuba wona akata tswa acha umeka noma khisho tanqola u shoba
1: shoba ngola
0: u shoba ngola u acha ume cha unga cha tawo game akha kho ka we ke cha kumkure macha wa kare cha kwa kuma e cha ngole shi konto e kaya ichashu ichangwana mkukwe kangwana kwe kama kakwe minga kwa icha kwa icha shakwa kembayi mbayi
1: mkandjala
0: kajara kaya kagane wo nge tutika nge kama chita nge tege aye
1: kaya asem
0: dange chao nge kwa ge ha
1: ha kanjala
0: kanjala do chao kwa ge ha ha kundua da yatashi kwake twame kakhama kwe mqui ga ngomthola mchaga kwethu ka uwana mbacha mte kanda jala twame wo
1: ngomthola
0: twame gumita kwake ka ndo anqa kwake twame maya manje ngasha atawa minceda kuma de achwa manje chwa
1: gana
0: mama chwa gana bite he u bacha mde khaka ke fa juka loloka
1: loloka aka
0: aka kunga jutwa oda jamba nchishe kete kete chuta shipi bye bye thwa mage kudo
1: akando akunda ke
0: mtu akunde morsha mbacha mte kham chigoma a takunda munya ndisha mbacha mte ndani chatu singa ukama utani acacada he kagwa ya ko khajiba ayike ah chigo ko khajita tisha de ah makechi hukatisha
1: tisa chen din che
0: chuka ya kamane ya imane chuke wa ya nasho nasho kirima kirima nasho kirima shwa shwa shwa shwa shwa shwa kirima kande chuku nuna nasho takwa gen matatu chike mi chike gen kama kamane chuke nkawa timane gen gamna wa ya taki kwe ama chibe taka nwa ma chotu kusha kanwa ma shi gomu ma sha kakaya te kwe manga ka wodo kande kwa kakaya te kwe kwe manga lono mata shaka hinga mata shaka hinga matu kawa anwa shaka hinga nye kaka shi chita shuni shaka hinga
1: nga te lukaru
0: lukaru da matu ma ma ma ma ma ma ma da ya chawa ki kandani matati shampa chamni kaya ya nisi kwae uwe ngai ki ya da nga mima ita masha tuwa nga nga aye kama kuna
1: kula kula nga
0: nga nga ya shangi isha kawati kanka nga isha kawati nga kema kanda jamba ki nga tetutu teke
1: shuma tetutu teke shuma
0: duga nga ndani ya uwa chao chamshi tena ndo ata ndo ata nda kunda duda duda kachi
1: paka kama ato
0: mbe ati kama kanda da kwake ihi kanda kama kanda ya kwake ihi kanda da kema nukunda uu da chikama dita uu kama kwa kama kwa mi make kati kwa chike kwa da
1: kwa mi kwa mi
0: da kwa kama kwa mi kehe khatam ti ngwa kwa manyam cha khatwa cha ka tshika to a
1: khu bete a khu
0: takanda ya ya tashin cha ba cha we bin wu gau ma ya
1: to dum
0: a tashin ga bin ye ka ma kan ni jam ba ke cha
1: ga ga khau
0: ga khau
1: ah
0: ga khau ai chu da a we ga khau ai chu da ne tshin oh ga ba cha ti ti chika e ya akashe ti ne buwa kundwa he buwa chukoka ndata kongula sha khai ah gami tanga shando ata he chabe chote me si
1: bawa kundule
0: gama kwani e gawa makwani da he we ya chinu kwandele ku kam thalala la chinu kha ku kam thalala ya dashi ke ya ti demo ka ngwa kwa ngoko kundwa chukoka nda ji tsokasha wa chita chikwa cha
1: tsokasha wa ta sengho kwa nkama
0: nkama ka kongu cha ta ya chikai wa ita chinda teki mbae mbae aa kikai maa tuwa nge andwa kandili maa ngati ya bacha ati hili ama nga
1: tinga ama ya nga
0: nga nga ya chinka nga kukusha kaya ama nga tinga nga chabi chao tena ya sha chakwe tena ya mbae mbae duka nga chua kato jang de chua kato wa tolo
1: kaya chingo
0: kaya chua kato wa tolo jang de ta naa kate ngolo tu na tolo tane kaya kanga chua papatera kwe kakani ya chua papatera kata ari danda chua
1: chua cha
0: dan ari danda chua cha danga papatera tane kanda ma taka nga nui tanga
1: tumkwa
0: tumkwa angan dwe kwe kwe kote kumkwa anga makate ii abunda anjuka kumam chihare anga fa anega anga te anda nga sin kukumu hee adai chai kukuma kukuma ke chabu chau te uwa kowo ka kande ya dega gine ye ya kage kumwa rati ya nuka nindi muka
1: kakakau
0: kakakau dan aji ada makatwa kum awakau akau shin aji gasing ngum kakum kaya ji dem kwang ge ji twanda ji tshin ta khaya ma ke udi ge ude ge ku ji budul ge kum ma kum ta ge buta kum kula ta
1: kum at
0: ma kum at kum dwa kum at chukho ta khari aku ku kum ma chukho kumkula kuneta chabe chita ni unata ti aka shi chi da du ma chi khonda ka shi manda khata ni no
1: ngam gam
0: ta ta na kum twa a du chi khonda du chi shin da khara di bi ta ge khare ma ma ben khare du ma ta khare jung khwa tuwa dan ma ta kuri ma jo tuwa ya wana ya kwa ta kenzwe songo ta kunda khuke ku ta jo ah jung ta kama kwa cwa we khamadu cwechi tu munga nkhakanda tu cwa tuwa ya khwa tu ah ta ka ari tu chipe ku shingi shige shi tu ta ten shige shi tu ta ba wa kashi mukaya fashi kunda tam kugqame shitori yabashi qo qo kunda kashi we

The Afrika te cima te chane ngheno the Afrika ankhona te anka te si speed controller tate cima go ta gana mo chan ki ya ha ya khri khri te no temo no tsam sitama se ko ni kha kama go 20 minute tswa jeng ya kra go ha we tsatu se to kham khama tshe kha ha kham tsam nya ma kha te ta kha bana kha tsin ka te kwana si ka e te ki ta ta no tsam si te ta corona ko kung te kha ha te ki nya ma kha ha ya ta nya te kha ta ma kha no te ana kha hi te ka sa sa o si ki kwana ka te ki ata nya te sa o si tswa te ka e ja kung tsa sa nga kwana ki

program ke radio cha ke ke tensa koma ko a gwende ho ji a isibindi kwena te ya ma kor karata ti dowote a je ngcwe sika te ya qare ko ta ko swere ma ha ti mieta kwa otaria kuruse ana chom no maria fernando ta ti se ta ti marcus jetembo ke hekam u ito se dara kwa kwana ka garo no hona tensiva ko ta hona nyega fm sik tsandanga ti tsaka so

Africa. Da atate ya khana o tsane ke tsema go tao ya khirina ha. No tsamsi tamaga se go tao tine am ta go 720 minute tswa jeng ya kara go ha. Te anka te te u tsam ka program si o tsa ke se go tao te kana go ha. Ke ja te go te ha te ko ma plong tao ka te u tsam ka nge program si o tsa ke. Te o porisan seta te o tuan kota darana kaje te kekekwe ang matata veno en lakhtang je ate o taje te kei jagwe kota o kung kwa kwe nuk en lakhtang je te ang tsa usa kha kwa kwe nati ya vate nukreska te ki ang tsa usa kha kana kwate te umbonga si te kana kota o tin siki he te mo te nyama hokota ko nge te ta kwe te uka ta maha kluye hoku kwa iye te Ne perisi jao ka hoya platform tensi o tsaiki kona ka perisi hoya tsaiska an ohi o teo platform ten o tsakenti a bana tanya kota te ka ka ho gore kareta kona ka nna ho jingesi a tsaguye iye ko mo ku ka te u tshiri ka te ku nya kota te tlamata ise tano an ohi o ronguku no pasi kube kona ke tia ba te te ono kya rashna nngwa kota go te u tswanse ta tsai kwa gore Renata ga go eteng ya go tsa go gore karata kwana ka dikhana jao ka kon ya rena swe go jao ka ra go tswa ta hina ya rena swe no tsa kom an o hi o ro khana no khong am kom a go e kisi ya go tasi e buna go no ta me go a gara dams kana addictive of verslafo kwa dam kan ta te gao kya ka tensi e buna go of nsi kom kwa te me ka go kwa moya wa gare ra si o ro khwana Hambe ngano hiyako tau kwa hako kaya toti ata haa ya hako kaha domi ye si guye tene si guye ta an kwa usa an no tia vaate nga hojite dihan an kwara ko tau kuma ngu kute iti jao ka hako mkwen a nde uta hako ya hiyo kukwana yaka jao kaya klore kareta no maa kwana yaki jao kaya klore kareta no nata hako ya nyamsa na kukuma klore kareta an hojite kute iti dango je wonte dihan ki ano kumtagwe na hoje jao ka hako nki tu kun kwen Anyama ko jao ka sa kleten tamango koma ko an nata khae di jeho iha nata khae di kye aha nende khure kare kha khwe nata khwe kwing akung ka kuda kare tam kute iti iti kye hete iti kwe ten ti kwe ka no khuna klama kunde ukana iti u kwe ji aki kheri e kore kare tam ti do wate ti atami ka klo kwa na ka kwe ka yaki tam kwe anakota kote no gla kwe an Chawo gobenge sa motu ncha jao ka ati nga hojienu kwa naika Lakwe ae tama korokoro sena te gwe chambumbo hakotao haya ngia guta Lakwa naika auni hojo cha jao ka ati no Chaglakwe awo gobeta atati mika klumara te a ngungute kana kuti nsiki Kunu kwe atik ako makia ako eti ata hiya ditama ngamako keja kaya kana kai kwa rakono te gwe Ata ise pirise ya kaya ditama ha Ati kwa naika ti dooten te motu tsama awono te motu kwara ko taw di gana jao ka kona te koma gwe na ta i kara a kwin ina de ina kama klo hasa ka ter kare renta i kara kun ka ter kare ta ndeu kwa na ki ko ko jao ka kuna kuna jao kara ko ho ina ti kuna gwana mkha jao ka ta ti te kwara ko ta ko tsetsen ina te swe te ki te te koma gwe na u kwa na jao ka e ko kare ta no na ta ha si ho en ire nta ga enya me kore kareta aji khaji a xka fm ke tsa garo twa no ho kotang ke ke no en lachteng di tinje tsa koma gwe a khwama program jikite ho tat en lachteng di on route di tswa an tsosa informative kwa nae ka te motu a ho je gwino te ke ja kung kwa informative ta me te no koma a sen ho no cha a tlo go kota go tlae go cha a tlae go nna ma ke ja kung so te mo SABC si u dri pilara jiti njite anka ate nga kuhe klai kuhe ofu anka kuhe klai kuhe ta huno te anakwa kia inka kuhe te uchanjika kaija te kha kwa kwa tamsi kwa naika chanji kia inko je te kia kam kaya kato hintu te dangoe kha di the general takitin kwa mkwenki te kwa mkwa anka si nokutula kwa kwa

kando. Ngeke gua kang kwitangwe, ya ngete kata ngengwe nguma. Ngate kata ngengwe nguma. Ngo ngabi

0: No, you sue me. Ya wetao rinoka dexume ba pa pa pa yesua.
1: Paulus Mapondo te ya tema te tsane nge te tuanta keke te si tuma nge ta tsewa jorwa nge ha hama ya ke kare kota ko tum pa hi na kuguye ko kya nkwara nta te Paulus Mapondo tema te tsane ayano tsame nge eska te mono se kote ki yalfwe kamako 35 minute kwa jengya krakwa 25 minute je berana kwa yangwe ko 12 rikite kanse hen teo informative information tatemiye te je te kante ta keke te nge ho jite kai ko tlo tlo go jite ansa si makacha ku ngotere nde ho jite re makicha si etena na oje cha hire kareta akwana ki garo nu hona ten sieva o ta hona niega FM siki na ko tuwa ko darati Marcus Jetembo mse ta kare tuka 12 ri te o kreo program so te kana ho te o program te keke ten kwense ta tuwa ko ta darana paetlo he ta kha te asigere ko ki te sigere ko ker darin fat me mak me yone.

Pitso 97 te ya ciamate tsane a te si igoli tate ciamate amtsan ka te kutso msahingwe kwana ka tsamme ntse ka temono ya alfwe kama ko ta 650 minute kwa jeng ya kra ha firi gum firi minute kwa ji beresena ha yenwe ko to no titate kun sa ka twa kama ko ta khiri ka kwe tamano khuwa di hi ho a to ti a ka tena a ka gu si te ken kra twa ha te o ha je te o ha te sa ha je te sa ha no to tsono tsare kha tweni sero na kha berena ho towe kate dango ate wono khabana te tlae kuta ti Marcus Jetembu.